0: heba imi yekan beleng imbele siro kan dombre digle do kena beleng na imbele sibere na imbele ngi asa itijang na jalum sinas dorro ja wala nas dar jaw
1: kalbesu
0: ngo marasa jang itinas jalumba na duo kenas long nas bikal dingle tisuro gal amu ne le duo si anni asa long nas kit na imbele de loy egal kini asan jang
1: egal na ni real si jang yana deng ne si ba maza uri di bana ngoto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jam bal men jo ile si ambu kuku yom do
0: amnes ala la la ina nga jo
1: lo nga san injwalan si ba
0: ki bisara sin ja
1: ki bisara jo no mening
0: egal si me in na malo ngelo ngal dok dokolan jurnyoy dokola si ga ba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dok ba ye na le akwa kulle tulle ki ndelinga marado ga ba giti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya egla sande ngoroya long na ma yel na wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma konga tebu nya na ma njo asa agi egel do gora do bay nenge apa min doke nga tulle jurnyo ba le aba apa ki na ma ikese maraba doke nga tulle jurnyo na apa ki ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalong al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarase
1: ye dual tulle jurnyo e wala gala tulle jurnyo ba kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi.
0: Wa.
1: Yani ati tulla runyo, kam fingi dina si kenga ala si mbiling ee ka tulla runyo. Na ati tulla runyo ba, kam fingi dina kenga ala si lo mimbi. Na kwa diya kina lo ilale kao kiti ana hata.
0: Baska
1: we. Ee kise yani abo kuro mungi na wawo inga ba.
0: Ae se kwa sunga kena ilangawe na akengiti aba. Inama kise yense sasunga jiti. Kangu ngina ye marawadle agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balang kuing alang kong. Idi na yal itikya jurnyo tule abulo ba. Mara leal apa yang nas mayisem be agiti na tule. Kan si tebutuidi. Nas long ka al apa yang kwa kulgi kimele na katule urnyo ba. Na kwa bay nale ngawe wala na idu ay kwel ba. Wala duwa bidu imbeleng ay pelaneng kwa inelong wala inelong. Ide namus tebuti na starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga leana make nga alangi ritaje ke na kase tulya bundi ege na kase bundi na to ka ki kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe ege leana maske nga alang de ngani yal ba bibam bas na ki sense ba ye mus muskade koron ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan lia kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na duobi duan bi ke ngala sese me alke boray na ala so na isa so to le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akitule egal na le yabas
1: longi den egal ile jurnyu aye to le runyu masana ile gwa aye to le runyu e adin itaga de songa gane tulanga kurnyol hal yani dangoreling e kwa tasir zangai wala bang inen jurnyu enama kwa ngamma filanin gol tulay marang goreling tasir zangai
0: e english long ki sense ki dangorele e kainsi na kwote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabiga ko tari askoba kwana menga na yal pilanin ko isi bagil albat sa so to leri yunyo laki mara ina kame ba kala kuinse kal inen urnyo
1: yani jige aske ba
0: aske jige tasir aske ba ba ko agena na kirsina zeina al bele al yena masalin kame ba bele jirso al hawa bawna dwi khalas ila na maje na masai
1: jige jano zeina al bele jirso den talal dindon
0: na kangile egel kan dok dindon ake din talal ake ila na maki sense da ngore kwazi ki kuya sen kwa asan den tasir kanwa attendance sokle alle yena jayna kulin longa na ki arana sare ba yena dokenga kinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro ba yena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayna ba kulin nenge na man tini na le lompi el na ngwa kala sa hadwela ngwa kusi ba as agente ba derim banke marana maki kwela anan si anisi kairenka jayna asan jayna dora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogola selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsin wala ki kuyi kallu na mara asiras kay den ani askam
1: zeni je jaba zeni na worele mfila ngabelo na tasir ke zeni al duoto wala gal dogola duoto ngi si jelu na jamayen ko kurnyol inalon ba al gi jole san ile duolen julu lakin marang inin hawin enja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidiye le jagil alji apa jang nemi jijan na tabigen jana diye le tabigen jana tulle ja maran ki kawe diga na smitil kal diga na singa mal ani ndogala ji hal ila gwezi kilma diyo yani kilma lan simoy wal dunin kilmu fuye
0: ki boray
1: ji jana ski midil gi duwa gerin jall
0: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle jonga nas jawle nas injo jurnyo ina la lombal ba ila duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke na sen kwa dogola sel ki doret burnyo al kawel na ina lomba jurnyo ila al duingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye julwai ba il lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ila duona ma lombin si denga nasi tulleke lami na ki den ken dogola siki ila dorar runyo ji atto aba jo an kinse jurnyo na ila dole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola si dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola begil ay kurnyo nan nan sin enjoa injurnyo ila duar runyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen inen he ila dual ki ila doranya na karo al wel kilo al kain tong alan dok in kurnyo na al ila duo ke enzurnyo ine ko ile aba pa nga baslon ki sense ila duo wala doin ba wala doin yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombali ile duongi na skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyo he lia zaje nga ngemba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba in men dok bang ke lia na madok dingiri ting diko nga ba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa na men kwa ya ke jilo wala ile duong si jegi la bas na ma jilo jullo na jelna is ki nga sin jama lan kilo ginenka
1: e gali ile na ma diko basi long e kur ken de de ingirse ngoy nu kwa a masalan utongalan e duo dimbarale a kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in berezir ul ko ni kirsungo na ngin kirsungo asa dogala su ugdafi hatta jilon na rijegila na duongi na jijanne ile duong den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya nga si a sugati ugalen matisin girgingo fiya e yendo security
0: si batba
1: idi nali a ken janga ba mberen alamba ki rabu duong rijegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji ina jurnyo ba niji ina azgali ba illo na mare ko la lanki sense ki ka ngana sunwa askerin alki alore kwa kan ilalong alang eribe edisi e bizad zainina foringa ngirvingi zainina alki asiken na kwa albenes askerin ko kula albenes askerin jurnyo to lenke siminga alsa sunwa to le iloleng namo do kwela lang kaungine ingwa jurnyungo rheina laiba inalamba al duobulong has ina uto songa ke na urtu to ngi dingwe za san jawliti ki den surse je ya sinke na den surse aining futotiel na den surin den tulinga silong na den kikiringa silong iloleng al urtu to ngarim men ka huaiba dinis kel ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngakin alang ngate apuwa si tihringya ilo algisya yungkwa al joingi ke walagal jirgingo kakire ke alantas ki kwen walagal alantas ki dogolang ila jirgingo namaye na sari yungasi kafi na sari yungasi tulle nga riyengi na yensi sari tulle nga uto ngo tulle nga swi na jundi na kwa kere nga yungka mga filanin dogolal tulle ke ina nama dogolal yungwa kida yang wara lan bas ingkang alang kwa ker ngai angul pilaning gwal inai ji ila la jaw alang gi sare kwa taw galdul wala ila njong islam vita wata yan dogola ji hata yem bilin alang kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ne njam alang kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa kida yang wara lan insisa son skan hata di dogola le ati juri na jingiti din surin ba njamin al oune nangi yangin
0: do anangi kwa kagile wala doni ati
1: uto nyetti ni kwe nama wala nangi wa in eri al kigo nuileng kaji al wara do njang jelo to lele wala ko jojan
0: ski asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokeng ban kuma nas jayin kai na ban kuma nas apanga jirgingo kai yendo ban futo ke ila jirgingo se namas to le kirgingol innama sasunwa domi wala sasunwa dari ine namaki kwen alang inkwa dayin orrele jayngale alkai utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja inalji ajo abati juri na tulejingi wala ati guti na tuleja wala ati ayori na songonga jizo wala kajizo
1: ayori
0: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tule as kirenga ba idinga o alangi kwa kalwe katwa ba yelna zai e juri tule ingi ba idinga ingi te aba orona ku imba ngali yalan ko hini ai di ate indwa juri so so le jing na alsa so ane pia na ining na ku imba ngali to so ate dok skas so ngo an na ku imba nga as ku imba dok ba waya sin yenga si awle asa kan ate ka gut a na ka gut le na na yinga ka yoba ile gusi dok ba unduna san awle al ka gut le a na si jing iritu sa na ma ina aba kela lompin ken ku te ngale aba kena lompin ken ku te ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga an ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sujam ji allomping de ngani ngina jaw den tulingi ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi te ba alang jonas kwa ngere to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kin ba ati songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya ina lomba rang jena sinjwa sa ka ayin na biasa bamba

0: jigi kurokania na nyendo kusikurokeny na jing iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi na lei boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te gi aba jigila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwang king belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala ali la duopilan indeng usura e kwe corona eripilan sitewa walgal na tirimbil tule wala kimpia wargala dombre tule rangana squa gut kawe ila dombre kan burun kulle dui egen na denga in ilal ke walal eritule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eritule na fi tirimbil lay wala ki kam sa dun tayara lay na tewa e kan dui na buru burule dui ileri na kwa kwela
1: liana duto
0: egen duto ingai ba burukul malayin kinal kayi dinen dia kusi kiwita na kel kamel ile duo ane pia ila na mayon ngal den utorasi kuroyini den abankere ngi yana den usura ali yesi kurnyol na manyena gut insi pia na tes el na ile si na ile lole mpago na den usurasi kuroyini na den suri kuroyini na den mutama si kuroyini na den borusi kuroyini kin kurro na mayena kwa kusi kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogolasi ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti zemba la yebi wala inempia
1: kam mushkila yigen na kidayen woreleng yani ila kana surunga si wala gal kwa e surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatte jedi ngelunga ile kwe tulya kunyul ba wala gal erike no korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ana sare ile le so tulle mareng aba jongane yigila dayen woreleng kwa wala gal kwa nyettini ko en dedile fuyinge kil mangale
0: sa sonwa
1: idi ne duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jitile jiti ile jiti alji njami gal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
0: so ki sense inji ngosa so tarasi ki kwa ki kanna kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kai kunyi na skiwi sa sunwa ina gidu abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran ali ina kilma gitige ile bayme si bang bari bawona nini gititan warganang tewa warganang eri gitiane fea egal warganang nang longa di ala kwen kama eri sim ini wala eri ana yaba wayinga dor keran amina gena way kan wuni sar kulma kilma
1: gitige
0: egal namakisense kain kilma gena gitige na do di mbarasi eritu le manne nga zindele mba. Ka te aba egila na do di mbara eritu kwa yalantu lepe ana tebunje. Ka ire ba ikilma sodoro indere. Egel, badila lang kuru ane se mwaya kai ineri asasonga tarase al jau. Al awuna silompi kuru nyi ne kilok. Al gis anikawo alang tuleje. Naji al jaha inala lomba din suhuri nyi al daing inaja. In al di nama asasonga tarase. Nama katore dik anidik angana skela amenye ke gavolay. Tuskende endiyo. TikTok le al kwa ke ne kulwe inma borwal Hispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilang si bele ela na rising na bele kwa dilla ki borwale ki ngel masa so jittige abadi ndio dori kena erdik erringa na kwa lang eritule pya asa banyin tiba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning enas bawuna na zun memba na mba inal doyen ki ngana gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurronzi biyan ma baw maraki dai kayen borun wale do wala kan garib wa urban kiyasa in kayin abaze do kuro na eritule ko ila lan vianas erenga juru leila al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egel na dai min kawe na skereli na kanne ana kalwe ineri hal tulle la yalan giski se te bunje wala abaku mena ki sense indu asa iranga tulle kwa sunga boruma kul kila egen boruma kul kila boruma kwa ki ente bunga nang na munazama ta kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dolle dolle kin kin zi daimin kai al kundula na chat ki an beral na din mujuru insi giski te bunga kanne al ila ngi na ki ate abai jegi lana duwe na telefon pe warganin do el na jumana arbi tulle tewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eritulle pya dawa wargal kinkinal kul kanwi abas irringa tulle alba unnas belen kwasi ko albas kereli marabi al kinkil ma so jiti gal botay ngalang al ilay ngwi na botay ante mun ingi sense na mas long kate abadayong orreawngi iri na kadu tan na juzu in le urnyona ska alo en na ma tin kadu suri ina wela lang irsin.

0: baranga sade yanga waki sense anything juzu mina aliena kwa yanga mangal sakafa wala ada takalida ke bunia kenal kide ele kurnyo ki sense kagila sunwa aba dai do ere kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye te balan tabunje warga sin jittika nan kunde aba yake ba na makona ske yankurta suruki na tin jittika inna mai yana sasuma jitti ki sense danja ilelke na yana ilan un kwata ngalan tabunko
1: kise albeje jo aba bara musa kwa alagal kiel kan dildingwe surunga zis kurto surugi di ilaye inalomba al otoy walal kani min tori yala imbele ki kay nguo na ki kay nguo to morgonga namaka wala sang alung ki kana jurnyu to lengirsi no wala sang alung asas asa min jiting wala gal kin man jiting dildingwe de le jawla lahadi ma oto ne kikan na kangi injitine ko kulle wake banama kwa mayan lake mungi nan dai belen dia balakin marang basi tri jaru na man tabu
0: asoi ke borai kangi na injitin alke dalding logala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jitin lobi lo nake boru nake bakwa kai na gitage na kwa kai na tulage idin na lompi belen deng belele nama in aliena torek dik dulding way jittifia aliena ki erbet kami na kwa fukan asitan kami aliena na lompin dombare alekin in nama dobi duos long aliena kwa kami ngal jittienga nama yena jittinilal kwa kulle kari nama yena min torek dik lena skaba ile jittinzi marra nama kanwungi na jittin dailes kai na kwa dinga kai na jittin dile akeba kin kwa kangut kawe na ile jitinsi karakawe
1: ki gudit dora
0: dawu zenkawe na kitengenga ato abelona tengenga ke mutamare walgal gutuleke jitin ile sibasun kurongawa na karakawe na basin kalonga jitin ile tolela bana dobe ko lan jitipia bas donal tengeke ka ban walan injitisia tengela kasalan mai ami na ran bas jige ana ga jonde balan kai jitisia na nan a dogalan bas kigiya na mai lot kai naka jain alanga umma batulle kin burun wal tumun wal na mai kitenge kana na ki gutulle na riyaki na mai riyin koran ko yin ki ate na mas kai na good dixis good kau na good ai batulle good na torik dingi ira na kwa kerin kundi egel kundi good ta kerngale ke na mai ki kai sina inga min good inal baye alan ki handu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga si ina kingba kain wongal kain na man kain abanga na man kia tel kela na man kain dogala alba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudi adelona tule ki sense kan wongal eritule as undulba as kiring el malang ineng ani kana matebung am futing lo ngade yanai ki ngasu bilin na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sama tule ge na abakele dai ndiyo ki se ki ngasu ro gis kere le tule na ma ine tebung am futing ka sina silong al jundi na longa diyan ki kote yang alang reake na asang rinsi kat kuna sanika longa diyan
1: ka mungkin doge kibriya rong nang ki ngudo nga zebi
0: asa si ekel kibriya ka mne tabung futing na liana kwa fukanga kibriya ka mea aliana duo tabus futo jang erisi nyame nga sa jalo na as jalo mba ekel
1: yela ina mga alter erinesta kai ekel oto ila alung kidae lo ele ka ngal kide ele ka jurnyu ngar sing oto duo ninke na sin dogala kene ki dora koruru marawa ns duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni ki an jurni to le bal maranga bang iri
0: ku ba di maringi ke na
1: mungkin ni je mungkin ni ki sin bacha gala fiya ina sin ku abal ki barkai alanye je ne in usi on ki den suri ne jegil na ma den korora na ma wi ngane sin kwa duwe bara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uye la jibara musa na kwa sur nga zikali kawe nan aridin da yarle nan jelu no koron ila ki sin kwa
0: ki sense ingis don ine kiro sa so majiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata al jay war galal joel alan ki kwa ang jay aliana ki ngama alan si bagi jang na alan si dale to le jang dale manga sanga jamba na kilma dok dinga lan to le kilma fuka sanga jamba na dok al udonga kayi dok ali ting sabur kwela ki nama kul ka gal kwa fuka ngama sulukiyata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljay mutamandi alan ko ina kama bashaki abai karaka gini na jela na yendi ngoru jamba na kwenye kelele abai gije na jago ben kami Allah baal ile na ile na nipa egal ina mo din shik jia to fagure na kwa kuna ni kwa egal na kwa kwela ba na tane aja dok din shik siale na mo dok erike na dok atiki kwa kwela na ngizi ring musul kawya idara as jamba fashil jang na dok kalo jang longa dia na shik si kalo kwa kama ai inal kalo ba erika ne tabunga na ngizi ba wala gait tulle ta kadire ngala ngai fa ba anangis tabunje wargale ki namu kul kai egal dai mutamale namu kikinzi as kaimba nama ila un ina duo eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele ban jamin asa jalo
1: egal asa jalo erin kares
0: egal nama ya jin jo abado do dokala sit tulla runyuma abakele alang nesi kane ya wala san belen tulle ngil pilan jikin dokala si indora jurnyu tulle ala ba al ila walan ki indora jurnyu ala ngineki ku bi kep ka ku indora tulle u bi de ngora ala ba dikin bang ina belen malang ong nas kele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal olu dokala kinas de mo futo kay alki borai na ingusi bani kasa olumi ba marra ingusi al jamaile alam onas ko
1: yalla ma su kwanin kay filan e dogala kay ngaze gyane ki girnyo to lengir sin dogala kay ngata dikani ya dikage ne erigo lalam fi ake kembar nganna nyana jasa madi bang ne den iya sin ne den ba sin gen to ngo de shawren via ka asa erdig ang nas ki kuin jaro inne ne ne ne nan kasa in risikalan wonin kasi abelo ne kensi apa ngilal ba ne majena fi abaske ngapa ngilal baba ile risina majazi maran kilal dulla kurnye ba
0: aywa egal asin ko abegal
1: ki gen alang zina al kawa bal warin ustu den ngi jurnyo to la jundi neskwe ki kembar ngi jirgiwo ki gen tongin kwan jirgiwo elake na al erigen ko elan fiya duo falling ises belen ba ma dig den tongis bel man jirgiwo elal yene jasi den a joba jurnyo to la ba mun gi nanen duo fal kelami filani gwal enam fiya wal filani al kwel ngi nan fiya wal filani gwal al kwel ngi nan fiya jial ba kelene san tetter namas gui ji al si guiti ji tong hikin dolang bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sin mashagal iri jang na dola siki doratulla jurnu ba na ajol ba gala sin duwo ker en na sin kwa kin dola al jurnu ki doratulla kwa yagal na si warren kwa na mai liki dual eri lawdi ngal ji dingwe ke na fifal ai sin kwa ba
0: yagal ai sin kwa ba
1: na mai in zuji na ma lawna yafi na law yo mabalon eri apa ngal na sin ngal yagal ki kangi zaman ko
0: yagal na yagal den gi
1: mungkin
0: ya kan yakan nin kweje pa na ri apa pe na mai fajen pe le ana mai ile sesa kinin yagi story kimba ngi nengin gindo kala inen ke ala ma janna ni dimen ja
1: na ma janna ya re da tin
0: egal atine ngi bele kelami
1: gi badal da ine kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jawuti munin jonat le tan ni dimlo jawuti hal kiki gin ni dimon ka gin izaka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar luta lana in bele oto ay ma min tori gi ni dimagin agin ye sa wala kai nis kin ne kwazi kar luta
0: asoi ki borai kasin is long ni dimakin asa kai ngana kar luta na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dan buru derke ki dimbagi na barnga kulim bagi al kai nis kel kame aba je gilal dan buru derke ki da ne kan si songa der na ki min torik dik ato ingis long al ayanga wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri nas ki kumo na mara kila ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurte na inkere ila se galba jundi inna mo kul kangu ni na ki tabunga mfutin erinan kena longinti na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikere le khalas abada ikel na engi na ma kay na surin dengi dani kono men kwa atisin kanu ni nang tore dikka atusin kanu ni kila na ma yena ci kayin
1: na ma kay na marim
0: egal nas kay ngana riminga na ma sa suma ini ato na ma yena ci ngasi juru ngale gis ani fi na juru ngale elinga na ni jundi na kali sur suma enga nangis bagi sur suma bagina bagi ulling rena bagi ringa ba na bagi ki ataba jegena na nyuma na orre kwasi du nang erikersi wala kisi bagi dik fina bagi ni ayba egal bagi dokan se dok koran ake ana jiki bagi ja aba lona jide le eritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle ana fe ba ila risi bagi ya kayba na ma maraki kayin sina kin si bagi kaw na ma geran age na karim na tuminga na iridu ite ana sa zuma indelinga na koten alan geran ake si kaw na tulle kande wala nan kafo na znagi sen kana en kwa geran ake na zuma ina karimo egal ana bunya wala eridias kayin ba eritule asa kayin ba ana ba bunya torek dik nama kumana eritu le dia sa kem en nama sa songa korongi ire na ki kayin sina ki sense kasi ba sindong al gerit tizini wala tamani ntimia na utonga kini nziko. Yake nama real nice domong tulika ulio kataral inemba. Nama ski duska. Jato aba egal futua kelba. Jato aba el na ileri yanga kisi ense na ile duonde yanga anasisa kirenka. Yake intare indual ki story dik duo inengwa. Na ile duonde ate aliena da ile fawa. Atisin karunga. Nama ba ile ana mbaya atisin karunga. Yake atisin karunga ki nama yenga na nyat daga atu kida ngiri kena inengai. Yake
1: Kisi baramusa soy sunga baranga dogal banna skel bam na baranga banna baugidi sunga tegetini lo se alam futo kei na asang kalung na asang ingiu kisense ki al suring kang na dog kisi kwa kelasistawa kaldi al kien dogala ki dora tulle kurnyol na jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog kisi na mo dogo lalang ingwa atonden sogle alansi ko kul wori kawala aba ilong nas din erijanga wala galti ko joji janga nas din baragwa inalom balam ba hadir inan jaring na injo lolo ingina ngala alang ilo wele su gudleja na dok ko awno ko kilale kamba asad duode embarasi awnes imbelen ilo erisi alansi fal belen nas den wujila belen ba bibalon se ilal uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duode en ko yake nas koronge asanjwa idin ne kise ila se giye si jwa giye si rayanja ndi su rayanja ngis lon fido tawala didi ne ila ila duonja ila ba erike nas nas ganyo tude sababu jija
0: si
1: kise ki longa na ma songa ko ila len ki diel futo karin anamus dogdan sawo kelkam ne kayinga nas dan berata bungago
2: Biba ines kelbam kaintaringa jwenging deringing forang radio le poranyading

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a nan duin don a dile fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljanna jago nes dok kin se nga en nan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga ski wi dile na dogi kilma si moge alji jela oto na tuske samar le jago ne don a jani ilole na madok kise kain bele oto aldi jurmi wotu lenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi ila sabado ge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dai wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si uto nga sunga tulenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelman din jiting zikarin karakawe na dok asangin kalun jurmi watu le kisi algi king si iri jagiti na ngal dayin warre si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lom finto bun ki dora tu le jere na ziyan kwa alki borai idin nakin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayin warre tu le jahingi na mangye na oto illolin fago illolin na madu kwel kisense wore kwa kullo bilo albanaskel bam arang illolin sunga vuto karin gurnyo ina jwabal jolalan tori gele si yegil kin e wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwelan minna bam na jabun na jono min tubun rengo asan usi sunga kumong na alang kain jurun wala sunga ga alang kain kilma wala sunga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa soko tubuko ang kinja nga alang ay longa na ki ay long alang ay galo dayang warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dayang orengi na kirsungo bar nga kinyeting albang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi wana simwa ikariba ba so gisi ilain sabba idi nekiro bayin kalon nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orresi kago ine daing tuskele radio samarle tuske inalomba daingi in tuske kwa kulinyo orre kwangi alang bundu na sbiwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba baye inana baade nka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nunga lang puto berel kadu ing domong alwe angis ago puto berel na bundu na skelbam na dok bar nga kinasaka nunga ba lobe lo alka inga una bawar na di elefago dok na buru nga mere nye tinding asang kalunga le tuske kena burung keng taring ang rising nama dayin do mga te aliena ki dengin kirisungo idin kirisungo ala dogala ndeng jurnyungong dogala si au nas in kalung asang soka kaula kisense idin na ki karinsi kai nama dogala njurnyungo sa asonga domi na bi kwa kusi balong dogala si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwa si zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilase aliyenka indi ele dok zaati mutama kule nandaldindi yole ya tebungere dok kul zaati atilona dok boru ila kwe lalanki boru kere surunga kwa kawa dobang kwe ila jena pagwa diyen tong tulle kurinyol boru wa kinkule bi albang balu kwa mboru nga edwitia na kien dokwala kinali tulle kurinyol baye na doktari nga si inen tulle kawe domonga si inen tulle kawe kilok na mokwe eldayeng orre alangi si mkwa dok dogala si alang una ki tulle burnyo dogala si kelsi bam kien alkein dogala dulle si tong dok ki gorguras bauba wala ki zalas bauba utonga si alkein aba kweti rigitipia una dakijering nama si njua inari tulle alai baki dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok una si bele si ki simo jamin kwezi asangye iwidile na ba dok long na bara jang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba ki nkul alkein dok una ting dogala ndien karra jaw asa dogala jang dole na do kurinya porre nga tong algi ji kalu na ji kinse jaw tore dog yin do bankawa na madok ki dog dan do mo ina do koyang skago ye ina lomba alle ani do bi do na makwela lan pe ate se yara yati ki ila ba ki din baje marra dok na madok tinki bagi dogala ntabu ngal jang anan dok se kirin jaw na ma mutama na dok san kirin jaw ki sense donga ki kanne sunwa ingisinwa alki borai albon na skelbami algi entina tina basba na benna bago na skelbami na dok inalon balba to kara dok timbi tin kundu na dok kesen kayen aldinga kinsi idin na ki kwela sang sokwa kawla na ki ngam kutumo na tabunko ke bora gisa min sunga namase team kerle wala sok kerle kaya asoi
0: e aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mini ilole na modo gole lang yin wa wore ko da yin dilon bot alye whatsapp inde bot nesbiro balung lojor lojor is o sabe tise sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying WhatsApp ending e boti al sibido ga balumba na biro sibalun ko kul radio samar al satellite le iri fago na namada ko la langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelini ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joel ni baye ila alye au os au sabe os lojor lojor a in namadok wel aba joel lan jeri ki den to bu ngereng namaka ja namasabe alagal bija a ilolen ki se duo idal gi skuel ni alan gi skela mi satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingis gwa wala gareme ingis gwa nisin gwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algis konga iribagiti kise iloki nga si sunga tagatini asanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lagi imaran duo biduo na dendonga irija giti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio samar sibas irija ni kibwara gisamin na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

Baba ku ngara tedok kinga alandai beleki mitille mitil dikisimu na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru may sirratan ne kema ta ba na in mitil udon sungaske duo alba kire njaru juda kani de njaru may sirratan ne kema ta ba ide imitin indio nama beleng songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba sadigen ajaw sadigen ajaw do asaji ajalumba sadigen ang ajaw aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok totok kirsimo do sajia yalomba sadia yo ine embele bingiti neskin asim belen dual lodik leke aburukir leke ala el na o kwang elle ne ji ne sajalomba ji nama jel ne kembelen ajo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan ina long ne kingwa ina kanga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la sikwa ye galbas bela kenga bereng na sim bereng ka ki albas binga ti kalum ko agar na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye galba bo nas kenga la dui

Dabere dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga kwa nama da ngara karul ngarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa lande ngara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kring jaweti nui kring jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakene nyona ira jaw nui kring na lom balji jong lamba jilong na ma nui kring jaweti na janni marang alang ji gidin tabu ota ara jerengan in duo tuin kring ali ilong o in duo ka wel alam mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarangi duo aljuel arang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay nama ilayingi na in mitil inambileng dok ki al kawkain taringa alang ki kakao asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring al kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang ini ne duo alden jaro ke ngabe ye na pingi ne esi ki britan ne ke otabawa tanya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit el ota ngara kere ngari wa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze nama duo kerem bele ke jam na di bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa bele kira jamba no kwa kang bele kira jam endalang na mani jang no kwa se erdik ele ye no jalum ba kai

borolai murude nama edai edai mitil ingiz beleng kidu edalang aba bilong aba jilon na lole yanni ji alanui kerinjawati ji alang kita bubak kerinjaw ji kaina yaw wo alanga jawa udwasi nama edai ingi dok nasanme ne ini mitil i mitil le deng iskwale nama mkwa ini du al ke ora toga bamba ke ala bilam na in kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngan alanga bilam na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azadama du den dio kaske du al bike ele min dokya bana bulingo na babenga kibes yalom ye kai wala ye anin kafi jiseri jitaisin piabo na du alji ke ya burnyo bana zelam baye illa ke ngala ai sikel kring na alkein ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalom a udonga songa alambei na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete a akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zaman no tulengeng lia na ma mziyal azay ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga na si yal asa buru kenga na si yal asa reita kenga da indalang na ma junga indalang baye na ma buru totok puto say ti kwa na ma itakamu tiyan na in dai ngore sa sunga engam

0: nakin rugby allo to bu bay la sibisi na ila belal ko ngama qual burkin kundula al qual burkin na burunga kan ngare kan na de ta burkanya alba lo to kawi na ma dembele kirtinga na ritoza kidia vele sebo yiduo ari asa jalom na la yena zero ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilimi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit dengan ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy nakangi nakira kwa di al gira kawe yen kwasi dorai nas kunge tiaba aram kwa e uranyet alba kula rage dinin dia nyet nakangi nakwa di nel wari nel kwa kwa di anas masini ngindiri nakare di anan kikien alan kisinga nakang kisinga ilaing ne yen ke loto akim ilaing ne yen ke ala se du ko li ne yen ke sur ngas ir ke li ne ila na yei ne jundi na kwa di kwa anta de kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwa su do to la angan lakin kwa di aza ke nga na ota so nga ka ba dia ko te nga loto kwi ma ilaing na kwa ota so nga kan nga na ki namen kaming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jalom ki ki na bilong na sen jalom al janni nan nan nin jeinga na sen jalom alan di wor resi juel na sen jalom alan di boru si juel na sen jalom alan ki ngwa si juel na sen jalom al giro ke kwa ngarabang namasing dinagini niki abakamu na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elayini na yi dai metil ingiz bileng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na liale nama kwa kulkamu na loto kong na sursi kwel na sursi bila tulia kaming na kwa kerengansi dogbo yung kalol kwage marang ki ba indalan kanda yang barau albe kinga sa dai wopia nama ine karing nama gal zikir kel nas mitir ker kanyi ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa alam bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinye asafor kan na kirsinga

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basan ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ila boru leke ni ji abu gutiki din bele ajaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endo la ke gut kawe na ine borun jutumu le nama gutin jake na ki ngwa alang gutin jale kutokare alang si guti tu lekiwi alang si otanga si kerker ka ki alkaenge na kita kaenge ba ni albeki kwa dain belele wala galdain gorre ile algikaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal was din sursi delle njaw wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal was din sursi jaw wala masji ota jiri nama dinen diyo jan na ota nga jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin boru jang ila nas ki uwa nga jisi boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande ngoroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwele nam kundi ki inkwele dobi duo alke na borudia ke wana parke alang gutsi pi tulle. Na alande tabu inja ila gutsi alpi denga laiba alwenti asanke ngala si pali. Asan kaya ngala si pali niskiwil. Alang si, kien suru nga si, kien suru nga li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kaya ngala sa kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kinyi alang guti nga ringa ila. Ilay na kien kwa yemba si guti, niskuru nga we. Na liya alang kawun na kaya ngulu nga si, kere kutubeng ka. Kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisting ni suru ni na kisting janyi ni na kisting mo asan suru si kanyi dinay janyi dik ni mo guti al dek ni kisting mo ete.

0: tare da kai ga kangal jamkwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangin wembeleng yanasa kwataman wakilin kiyikin kwa kilo fukan anan da berusi kabe na hatta orea kerna zata kilo fukaga da dilo kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwera san fora sinyetin gagel na di orna ke da dilo gena do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din kipo raininka anan ki wikana dan surusi kainga
1: e kipo ra mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya nama li atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dembele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asin kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra aiba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaye bana karaba kidine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawya na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu keili alduile undul na it aise gisi enga kasi aise indel iding naka anaji tokan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin bain kelviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si karin kawe
0: to le maram bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menan en kwela lan ki suru se kwengi nyeddin al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyeddin alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi deng yo albay long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse deng tar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise iramba ilole na men belen ke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi maji jana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za imboru da ngese kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala sur askirgimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur magin ba kawe idina yendonga toge aba kele beskir bidial ni mekal dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inse ka enala yeng ke na yeng sur kirginga naski dok sur kirgun duwalan elnes ki ngase tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba ena ro aza karin jangwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bau ki sina ko sage na ma nyet tuga jawe na bau na ki enje na ina na ma gal roze den birnya jundi ka ngun jundi idin nas kurro ke na kalikil ma askeba alan kalikil ma akabo na suru nga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: tulay may ramayin dok nas inilo yun ang tarazir sino na nama galin etiri karin kain kaljam ko dahil bernamit orang udo anjale nama yani tumbalin dagdi si kalkan makayinga nagal dogingo kerekeri

0: tane do kai ga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani ne makwe la langi silo de tiri birtu ngi la ai pa ila ai ya pa meza dal kwa sto ngi
1: e illa girsi ngotu lei illa bes illon al kwa gen na na jibe gurre kinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin al gel ne kiki ji ko ngasur kabi ji tole si keli jaw al din tong el ne ji bulo innama yayna firgey neski kelel yedonga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakai la jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alyei donga marra alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeyinga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala ala buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari imba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudo ngapi ji asan enjalun do alkin sifi na man kurung idi dok sikil makeba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alan in nela njaso idi nel lompi ken dom berele dok nen kwa abu do ela lan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asay na alan an ton kawngi in nela asan in nela kalung kain do ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanaska na kasi feldin fianaska alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo naska berida ngabala nyesi kerim awi nagi eria wala galgi rigwal yensunga kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala kire ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka nama dok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagi ka na kayeng ulonga tabunjiol
0: tulay mayurambayin na dogi sinantara zirsingo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na baka balu la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini yeba gi si urunum dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dain girsu in dain buru si tabun kare na kaisi na kirsin dain buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: halgundi na kwa king torik aba lon na na la nya solan buru ke la burmala yin kenge aba kenge la bereker singa yin kenge aba kenge bas kiti mera la ngirsu na kala kwa na ndarang del loy ndarang del loy marantari si tare si jideng ngio ela si na singel na inja nia azandin orang kwa kiel marang ila duo alnya nastaris iwinas we na wenya yaba yenas kwa tsupungiti na duo aza udo akanga iwi aba wenya was irtowas paletiba na mitil do mitil tulle nastiati udo songa pungiti adikyo ala udo asik tulle akau na kenji ta tsukundi alba kera na mus kwa si kwa kulngiti na ton yutumolai arabian jamolai it al tulena kwa deng ara kirengeri na kwa ke tabungana mas irasi kiwiti no kundul nas ka ngara sukuneti endalan no manin ki iriko ne ine dok emitirin dio kerek kwa be kwa alkalu na kwa murmole kanana ke india ota so mas kiwitia na kin kan kiwitia mas iran kiwitia aran kala nas ki ara zen duosa iwiti ba na futo wenti dok basen retirik el namas agelia albagal ages namo do pini namo do ngala wenga marang ilaini ne yal nya ila alengi kwa ka kangi kwa gudla kangi wala otas kiti ngi ide namo ilaini na putto ke ne kwa songwa ski gide ndalang da ngore na ya otan songwa ndala ini na tu akie wala diele askaram bayen ka na kangi namo ilaini na kikwe na dubi du loy dene jio alamba ritule si yaw na jititi na jundi na tulese al jaw wala en jaw asanki ala zung ila jaw bal din sur dalle jaw ala ngina jemba na du na kwa kila al ba king ki don tare ka we maranji jwa ar kit bu jiwi ala zaki ala golni gayen not gal kwa ker na zkulnya ndara na makanni na makanni na bas baba kwa dem rubang na ari asbalam ba al kwa ka we dik gut na ota kinal kwa ota kamuli kwa ker na ba kundula na mai latare sikawal liya ndarang bayengena burung kwa ge bi ba kwa wa ban kwa tarebo dama ila yana kwa al kwa burung le kanaji eris jiwiti ala jayinga ala di lola al jang alan kwa sdele kizbin kindeli na kwa dele en kolo en duo ana jiruk su jaram ngeri ba kay ci aw al ge jundi alan ka na burung duo ban alan ka na burung duo na ji duo sa irto jaram ba no duo jan na jilong no ma tayne njo no ma tayne ci ja no ma jundi ndala ku ndala jamalay ba maranji eriti jiwiti aljal na dimburu ja na jongo jindalan galas ba jongo na futu jongo la amas ayamba na ma janna jilong na ma kwai tarige na kay ide na nas otaka na liano bu mona kwa kerna ge na kele na yenge nas otaka na bi asbalamba na bi asbalamba ja bi nalang na bawngi na king king majira beng na se hasatar nga baw na yenama king tabungage binama bameng buru altaing na yen dalam buru dia ngai ba yen dalam buru ba duongi alias ota nyet to ke ken na burun deng jang ewa ota uge do al burun ken muwa se tiene do al burun ken lo ke se tiel kwa dele gra ka we ira ye na burun tawi na mai lai ne ki in kwela son ota tutten ki witi asal la ka ngala a kiwian na yen ne karing na magala zikir kel na skayi
1: Namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna Beleki mitil Beleki mitil kwa kitinye asafor kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور تكمل معمودية يوحنا في موضوع التوبة والاعتراف معمودية المسيح تكمل كل بر
3: كبرين برفطي كينا دين أرقوا أسان دين براتبون كاغو الدين كرسينا na dogbano ge na kayinga nasdain berasi tabun kago naskage. Den jungle murgus togle na den aya ongale namako na ardenka na kagil killa kwa altodi kain nang amiden kindela ainin kawe na ka kain kila karaba au alien die ngun arden kindela aldien ngun kaina mamudie kawe illa ro alin kere urdun ye namani si se jay kain kila karaban irien irasi yengase ange albel nabalingo naskien kusenga kila binya alwar kayin na teng ale bawngi ne dien jante ene yoana na manin kila kwasi koroji ngidi nelli dog barriya le illa na belengan senga sin belen na sin kare sin pi alam mamudi toba le gufran khata kal asenya ngasi dog kien ku senga jinya ene na mai jisi pali di asan jalung de mana harfi kais beleng alien kriya gufran khata e bat kai ene na mai ski kwam bele bele marengis beleng al kila ku senga altodi kayin naja nasjiwo alan jundi yangale na teyangale jaungi ene nama ispali di asanji jalon kila kwa al kain na kuyen kusenga kawe na lumping eren kainye na skiningi asa jinya ene nama mwabudia beleng yohannandok ene nama ito bele beleng al toban beleke ire dok na ene al makfiral khatayan beleke dok al giz beleng jinyangan bele ay giz beleng jisi asanjiwo imbele si den sense kai al beleng al innin kirsinga na in altari na tari kwel alan delegeng ine na mais belengan senga falidi na kengis testes ja falidi ki kwandali na jidok na makidin dali ja nasjiu yohanna dok al innelan pia na ken kuldingasi asa dorate yele nyanga nasken ku senga kinye na tulele kenge na kelingul na lompim dorale kaungi alwar korole kenni ine nama sense falidi ine nama simbeleng alfirisyon kwa king kela firisyon na kela kwa alien kein nasin dombore sikal nga marra tarasala nga kanyaba ine nama yohanna beleng de mamudiele al idi alan kela udonga kusena si nyadding toka jawi na marra teele jo na in al ken kangin kwa ge aile ji jundi anatulele jindel nas jayingel ki sense na teye jang na kingis kusena lompe jidi ene nama espalidi dok asan kalung kwa songa ay kirsingul kilale al kwa kaine kere farisiin wa saduqin kilayeng al kirsingul dok mamudien keng udongang marrayeng kien kuldingasi kien udonga teyeng asa kawlieba na en abajegila asan bayin jalong ilal duoy na urel naslong al walanteyele jena urel alantarazje ila nama al kusenga ley na lumpisi simwa asa ayba ene nama simbeleng jial teyeng alejo abateye jau king kangin kwa jaru alamba teyege na inali itowa. Mata is na deng aya sabe na tamale. Na maizim beleng al beleke ine. Naskiki riginga wari warle. Na ketari nga zliginga na kikin jengu zliginga sengan sengale. Na in al beley kin jengale. Alan gwengi kin tari nga si tulenga. Lumpingere. Marang ine al yohanna belenga kena kwa al undila. Alan ingi mamudieng ereng. Na ine al belenga staras pianas inkwa. Kangen kwa tenga al yei na taubay na kinku sengan jinya al jija todik. Ene na mais jisi jimel asang imbele si jalo mamudie kais bele na taubal le makfarat al khataya aigis pali di jisi. Kinku senga aigis jingidi. Ene na makona kagil aigis bele asang udonga si taras jiu. Na sa taras jiu asang dinkel mang dio jalong. Kin kusengan jinyasi na alan kerijulo kite yenga janni na alan kila tari nga se jaw taura eren ki mamudien bele. Na ene na mes dok pali di kerna giz jimel na es pali di jisi asan jalung naskin udonga si testes ja. Na en al tari njai min taura na diyo na en al din jalungi nas riging kikin kwaranga. En al kila kain war na kawe na kusenga le kain na kele na tulenga le kaungi. En na mes jisi bawli di alan se jayi. Neskin kusenga kasol ke jalungon dora ala rubanga jinya na teyejeng ke taurang ere na kidiong ere na in al dinje ngwey diyo ere. Ine na makarne alang kagil kimbelenga al risinga na belenga inkaming al kakirenga ge na al kakirenga kakirenga ge in ibara sinama kona kagil aigiz beleng al imbelenga liotamat. Ine na mas belenga songa belen na in al tari kwel na tari al tari teye kwel kuldinga kerngale ne en al dombore diwole kitin kerna undul aysan pali ken jirgonga mamudien ke koro missing erele ne enen ma do pali di tin kerle al mamudie ke na kiru al qudus kriya ilagal aylong na tin kerle dog na ma pali di dayle aylong alan kaka na aylong jung tingin kan surngale ayninka alan king udonga ka na kinmas dog udonga kit pali di alan jija yohanna ngerke ke mamudien erele al yohanna fia enen ma pali di ene alan kegil naskering na alan si good ka ki udonga ausi aliengena kalu aldoidia na makona kaungi mamudieng ereng yohannan aifia na linkwasan kuldinga si ela na krubanga srang na kile udonga le kafia asa kwasi teria na urutan na sinkwa albelan in alsense alan bel na ba yohannan nesinkwa asan burot kusengale na makele na skiningi na sengan senga yenge na nkamu asan jin jial kuseja na jingona tele jaunge asan teje ine na mespali di demfas la awol le femfas la awolan le na mesin beleng al udonga kain na indela na jarringa ge na dok al udwa dia kain na jarringa a koronga ge alan tenga le jaungi yohanna na meyanga yohanna mamadan na king udonga sipia na skwasi teringi ki dongan dora Dio ereng asan salam dakhili jeng. Ila nama ki dongan jora dio ereng al tejan dio ereng. Ine nama isim beleng al rubanga gelas jinyaki kim koranga. Idin na kelma yei al kentari nga tawra longi dia. Ine nama domong inji le beleng na komol molina is beleng yasul mesi. Ine nama isim beleng alang kien kelma nga le karabatu lenga ba. Na alang udonga si teyenga ba. Na en al domongi ki inji lindora na undul alang birmo na alang tawra ba na skwa kalnga. Akela na imbele aldele kani alan kisingo galgis imbeleng na skirfali di mamudiyad masihiya li tukmil kulubir. Aina galkona insikagil imez imbeleng aldo mongi inna undul wari warne mamudiyad na inkay aljeyngwayi mamudiyad na jisi undul na bajeyngo al tedebe ina ingalomba alba jalungo nama jundi nama yohanna mamadani ina na inna mkwadeng masihiya al kamili na inna ma izsense beleng mising erele na desuring eleng inna ma in kamunga asangal kekire na komol moli na indomong al injilingi komol mol ene no simbelen tulen tulle kai alan jija mainang alan tebunja mamudie mesihie si na ene no mes do pare di mamudie yesu de source dok al ammeden piana ene no mes simbale yeka angana enga elatile yesu aifia al jelil kenga na illa urdun nyanga na yohanna alilla ammeden indela ka enga yohanna si na aikwa asen kwa al illong alan aba jawringi alangi kasi jalo alba illa yaiba marra ine yesu na mas enkwa yesi al kel jam duimbelesi al illong alangi ji kasi jalo na in al tiyingin durai kila dura na maskel ami mama yesu si tionas nelio al yesu si tionas lio ila tille nama kikoro lio na al kikoro lio al nama jawil bele ela na lompi orankwe adem piana kadab ongo nama olong ele idiering nas imbeleng jawil illa alduin kwe tok bir algika deng idi kilmasi mwi. Ine nama mata talate le nyana denga ya 13-17 le. Maezin kwa ine yasu ali amideng ya Yohanna fia mamadan. Na ine nama kangi asan duldin kwe keng udonga lom mamudien. Na ila dok nama illong asang injalong lomping kuring alduin ngingi kadaman jajagin ala aiba. Asan den duldisi ela nas du on. Nas in kwa algi kase jalo ila na mayi na bagi na ila yei na joyngi na komal moli maraina na magis pali di ki koranga kernga asan jiu korong jebi kwa kernga le na ailong na yohanna innelam fia na inna mayis ki yonga si jimel ki al ailong alan ki udonga si nenka mamudia yohanna ailonga na den sense kuldinga le ailonga ne dingal kalwingi al ailonga alan si yen kine nan sing tawrakaye nas kiwe ila alianga na kuse kenga na ine asan yesu si kine na in al yeyine spali di aisan kin kusenga jinya abas jina na dora jaungi na keringa jaungi ba inelang aisa baka sul king ene nama spali di yohanna al inelang fiana ila al yey alan jijuru leja ya aylong alan kuldinga aykay na kai nan kamya mamudie alki koro kalinga illa namay aljasoi na marra alanga jongi bana kerin jongi ene nama belenga kay ndok na beleng al innelan ingi al koron jingi ke na ene nama belenga kerin kay ni undila mata talata 14 le na bay udonga kay na yosu kwa na aykwa asan kelbam ine namay simbeleng in al ilong dayang ereng asang komon molka nas bakkain yumping ere mata talata khamistashar le mezin kwa alang kumong na jawinga kain yusung na kila jawinga dieng dora al ela al ke temadin dora ela walal mamudien dora ela al yasu kiana fia dengung na kangung pia alan si kuldinga kanga beleng an senga mamudien kime se hiyang na in al berang jali den teyen teyele na ila tille ale kia na king udonga si pia Yohanna asa yasu si ay si kwa al ye ine liyo na luk al iding liyo alan kuldinga kagila ingal ka a bidok al ba inama taurang ereng ele na kidiyong ereng alan kusenga si jundi na alan di kilmate ye. Ine nama ye nes dogin beleng al kusenga ge kin. Na kusenga si alan jaso. Ine nama di suringi spali di kim mwabunien dora. Na dok alan komol moljang. Na asan birjain. Ailong ilabele. Ila al ilong. A yosu al imbele si asisen pia. Na al imbele si kwa na kila al kuldingan kien jurungan tari nga ge suluka. Na tulenga ageba. Na kila ngung nama ye ine spali di. Din jain ayini long. Na tari nga king ayini long. Na kila dora asan jurung jirin jain. Na ila jisi ka isbali di. Alan kusenga sinyet din jundi. Na ila do kai mitili na jisi pali di. Kim mamudien dora dok. Al injuel alan jitulele jain al mumin jang. Na alan ila dora le kerujulo. Mara imaz al jisi ka isbali di. Alang senga jayi. Na alang komol moljang. Na innama yayi. Na waspibutu rusinga nga. Al atari nga. Yasung erele kwa. Na maailonga. Na yesi domu ini. Misi nas inkwa. Al in. Jige nga ge. Na day ngung undila. Na alang yesi kerijulo. Na kikindora alang taras jo. Na asang kinsi. Tara asin testes ja. Ine nama istari beleng. Alang tuye ja na alang kusenga jaba. Innama yayi. Na tarasi na kerimpingi di buturus waidle den sangal awle na den ayawai do shirile ne dinen won shirile ine na makanni alansi arden ka naskiw algis palidi ji alang teng ale jain alang jalingo na illa al yei na kangin kwatu lengage dile kikusengan jaso na teyangan jaille mara imbele na majisi palidi alan ka kireje imbele firting alaiba na aldo rubanga leke rubintu alaiba ine na mes gmail jisi al jingo ine jikile la din dio ereng se jey jaysa no kusengale karala jawngi na illa alkitari ngan jay tawra ele ne dio ereng mara in jisi ka espalidi aise jim falidi alang taras de jay na alang teyeng ale jay na alang kila teyeng asitari jaw na alang dok in si jin ale mabudi inengi na kinama nyedi yenge ne jisi falidi na kila aisa alkeina kawe al idin kawe na kusenga le kayin na maye na to bale kariye na kiyensi kusenga kausul ki mamudien dora jidok alang inelanja dio ereng na taura ereng ina na makarni alang kagil kai alin beleng alang komol mol jangnalan te jam birle mata talata na de ak osle na mes jisi beleng asan udonga si taras jalong na kin al yenge e jamanga is na gisima is ge asan jalong dik na mes in beleng al lompien belele ne long na awu na mes imbeleng den tari alanja al ilong alang inengi. Na iz na mes imbeleng in ibara ingala lombad jagingi marra al jijang alang komol mol jang lomping ereng na teterel jang. Na illasi alang gudle songa ja na inja ingal ilonga na ke. War kungo na mes imbeleng al lomping bele ine le bele kasmin ki indora al jirgimo ina jungu yasu na ila al misali na tule dora teyele ki mamudiyang ere. Alang inelanjo al yasu duidi na minkwe iti anga na kiki indora aise din jurunyo pali mindin tufula le na maning irijo. Yusif minkwe na mario minkwe ilal tile al kia orshalim diyo kafia. Delo mpisi ina namais loka pali di lupa au na deng aya weyanga au na au. Mara namais kiringa pali di kimu amudien dora na aifia yasu na amideng inga. Waring warle keng ayenga ninkeng na ila aljuru njalong kwel komol mol asan jalong. Na kike indora al yei na tari al gut kwel. Ine namako namata wena osondigle kagil na deng aya izle namais imbale al yasu za tu etamideng inga na ila tille kikoro. Na kainsi nasing indomborende njage askage ba karigibulo na bano gi na kainga naskage firjenga tulenga lumping alang kikieko.
2: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539776055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صحة كنز، والحلقة دي مهمة جدا جدا.

Ore kwa kwakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyatini kwen dombomungo na kusenga nkarabang indalan si kimilalan kwakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga ge anisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga dile fago ine na madogo wela langi singwa oton sogin silo wacha ki barka gamen lomfisi na kayinga na sky ti ine kibingang na madogo wela lang kayinga na kagil ati duo ken dogala si jurnyo tulerunyo ken siminga wala gal ken tulinga al dile fingitia kwa kul ben na skering na ben na rimengis ba na ferraba sunwa tagatini na do ben na bago na gizbo akilal kin juru wale kayin ni na sa kayin sa ko ngam na dan sa wakel kam na kayin na zdan bira ta bungo so ina kibora ina bara fatai.

do video in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons gengis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alle na joengi ke alandin kel mapis eng na kaun elawun alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai.

Aso gis aming na barafata gis aming kisi alsi dogdaing sa wakil kami kisi nsi kinmagi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kelma gisi mwe kwa kital kele na kwa gul na gisi rime nkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kela ankirisingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwe lalang songa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songa tule ilole na madokdonga ani songa na we lalang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis buwa inna madok sunga tegatini bi naki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni aso gis aming iloleng na madok we lalang si kung na nadok si daimbera tabungka go alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dan solisi kitire na dokagil ayye ay beleng.

kangi ibinna oton den yonde e bindin ko alti ti jawle ti ko kuji gal den to bu wal gal den juro bo folo ni na adjo do gaskan illolen ine na mudo golalen gisinwa ilal den juro folo ni na mako lalen untu to lenga fiskawa ile juro len.

maran abuki gwal kwelan ile kilo kusenan kusuwa asu kwa dogola sia ko ba analiya ken kola tulon ku media kisen se mudin so ma gusu wona de tin so ba kana ma wel balan koron kusuwa maran welan kilan kusin ne ati kisen se ati di di go to le juriyo nto to le aljiga de kisen di no waring.

0: ke bara gisi amin warre kuwa a na bara fatai na kisense da kwelalan ka gona dan solsi don kani a idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kuwa don jani na musdu ku na dan aldila ku
1: ke borai ala bara fatai da tolla marra ba barin main karin yarna sin walki ki gafalai idin na tin gi jala maradok enna ago na mai se kwa kul giskamu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba algi tin bawa marra ago ina ko rok na kagil to kayal de inkirsin na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitirinti agi se ne kido gis kitirinti a janna jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo a sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai datolla dingi o in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayin bana do kwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo nge alangi king on leale idi na jingo in sasuma domi ati elonas do dogola jang wala nas janga walga na joela san jayin di en jurnyo tarala e wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sekote bukwale yangis kakawa. Embele na mazilonga sasunga tarasi, idi nekida inja in kul alka in deldile, duwa bidu alke ba loot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok deldisi sunga pea wala alang kiri na deldin diyo sunga kini. Nama ine ki jurnyong ina kirsing na mazilonga kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasunga tarai. Kangu ina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kaing iyang na kaing abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali ina kago kwa ding aruga sa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mara dogala si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke jing toyeng kwa si bagi kawe na muchtamasi na dok dora ila lompi kwel alang do kie kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldindi al kinyi ila ngungi na abajegila borunga kinal kinyi borunga dinya kien borunga le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokala si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kinyi dien jayenle aisinkargiti ya daldisi na dok ainin kutumura antabunkia ila insaba injing o sasunga tarasi marajat ko kwet sunga idi na dogala njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basing soko tabukale zat kingi na kwa kulsiro daldindi al kay basing zat kingi na kwa lia baying dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bay dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto yara na kindo gola si jurnyo na yena lia daldindi kwa kulsi di ngiri kasben kindelinga na jirok sin kasbenje
0: asoy majiram bay musa kisi na dokinan tulle jirsingo ilolen kisi sunga tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo tulle zainina saka warin je janga banas mitila dona in wa aba jola san in jalun ilo kuru tulle le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin jimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asasa san wala likale dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na tulle jurnyo sare dien tulling ila dilele kirel dalinin ko en wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailong alan ki ay doray ila tulling lomvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injelun ki sense idinne ilomvinden forene ye ini alkagi tulling ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alon vilevingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idinna lompiye tulle atinin tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne dokin asitewa al dok e insana kan na yene den sibaletewa wala den jele alkain nama dogolan jurnyo alan dogola situlle jurnyo e ingizlon gial de bajan wala iya aba ilon na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo e na bro abas lompin dorasi ki se tulle jano idina e domborenga dingale e lompin den belele kan gis e inkwa alka an e kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kurusi ye anifi na marabi alkem perenga ban ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja e wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya e na simoga sin sare ban jangwe ila loring wala ila kuru le rokna ken kwa jundo asan jam e na do kwa sero basin jwa al kenyi kimbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga al benna ko kwa kul in namas in min ji atte aba jan nakin do wala sito le jurnyo ina lomba al delling e jijang nas e din simin jalo kwa kul al kenyi ati mutamale yaljiki hambang nan si den simin kalwa na dok di le raye ati ilonguna dok borunwa le nyet alkeni nan dok raye indeling ati lompile lompinong dok ye nesqua na dok gi wosi ini nesqua dok la si alle dora itle burnyo tuling ilale alkawel na alangi ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akebe bena kien kawe walgal alang kwang shunale akritia ba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawel an tulege ine na makise ense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den e anijela nas den mitil nas ki kwasi anija san kwa katkul nas kalwa kisense kuruwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga e inama silong kisense al ilay doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo e kisense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delle ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbi ban nas kasben mindere inama abajigila e inan dain mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense na long dogal kenyi da mu tamale abaje gida boru al kan kwa dinga kien dogala sial itin tina dinga le ki tulin kurnye ki sense ele kwa ba kimere ba ngame piran ken dogala si pilan dogala al sa sonwa mo adabage wala asabagi kenyi sa sonwa na mara pilan dogala ba tulle kurnye ro ngame pilan ken dogala bas kerep ki bar ngan kor kindelinga dogala si tulle ala runba inamas in mina le intingiti duo ila al ken dogala si tulle runyo al iting lompin da kikia na lompin ken utonga disilonga ine mara dok nama kwela san dok kanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik cho ye kida ine dok asan katko asan kanu
0: na ine gal kan in belenye king urtu don ang jurnyo to le al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogola ba ilon ji ki ndogola wala gal osura aliene to ngin kwa bang na dien jirgi ho to lei manatu ya kwesi al jundi ne kakire ndel
1: se lewge
0: awule nangal imberen jurnyo to le al si do ka faliti ase duosi in faliti wala ase ele duosi in min al imbelen yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeji al siye intimele jira janas jawliti al apujang asanye den surisi in ukase seje andu surle wala yenes iwiti minke le udon ala sijiyam
1: kibore
0: yani aba kwe ne zima sel ne jurnyu asanye intim ka asa kikuin alan jirjimu an wa nedok aza asan seje andu surle idi lalo asa ji uton kele jawza seje jang na uton to lenga jaw wala ye idi si undul al sijiye si to le jirge
1: kibore ine dinji ngoso matarasi marajat ko kwel idina utonga di kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajang na di kenyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kenyi na ki minna kerinyi ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba jimi na jelu jindi yo ba kenyi na tabiye inda na dinja ile alkenyi na di kenyi na kwele alangis kaulia ine kal abang wala iya anton abaka tulle anni na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwando wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin do wala si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilong kwe abaluna bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bamin kisense yero bay ilasi kari luna makila dora duite nadi dogba lu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarina kila jiki kila kwandio yao ati lona zei subuke na subu loji onaji kadama tale taras sasuma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zei wajatio na zei mustashi bakare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji onajani wargal na dok belenga kila sigi ya mealangi lompi afe ini na iski angala jemba utonga kinali inenge na jingwe la jingkili kena kila silu ye ide bas bau bayan beren duinga bola duingi ya asa sama tule karo gaba apa yang anamba kini ni anamba ineng a inali yang kawe
0: zez inal kaya nga bongo dogi nang kuming inang al kwe wala gal yani real baki yang kola kire
1: se ay wa real baki yang kola kire ila bele se
0: ina si jamang aba jilo na utong tule nga jaw idi na yo kuli yom kie bang
1: se
0: kira tule nga si aji jaw yaba low
1: se
0: na mafingi tinero fi
1: se
0: wala
1: se batba batba se en nama aba dog jegila di alze ikaba ang tong na sijara abu na ekwe des ang tong wala dogala kia na duin jien tebun sijara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ke luena ka kinse au yen do bayen kame aba apake nga kilo kutina shoye anika alamba dok inenka
0: apai bane
1: na imin dokenga ka wedi
0: dokenga ga ta mungkin nenye jisilo uji ka jau
1: egal
0: na mayen ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken bayengena kawe na ida na ngi njwa san jawri ba en kam na ji kanjo aba lo na ji
0: ti la ye ti idin na yal iti aslomba
1: badba
0: ji ngari si kanjo fila mbaga sin ngwa aba nin tulle ak nya ba ji kanjo
1: ji kanjo wa in la ye ngaba iti ti la ngal kanyi na ma nafsu tabi la zika ba ji jabo na ma lok aba pakin la na ma sijara kabe min do ke anama nin ke anan kurnyo na kira kabe na sijara na uto ngaji tanga kawe na ti kemi age ati pie na ji pie ya lo ngal di ngaba la iya jantong yendo na ma nafsu ila zika na e ke na ma do pie kawe la na ma pie kwa koro la ya na kwa ngama pilan ke kendo wala kulto ngal ke albu kul pie en kawe bas
0: e pie ba do to kula tu ngi na ke se yani ji nukta do le ji so de le ya ngwe tong na abo aba yen ji ke nya ngale fie gain albe kira uto uto do kyan ke no ko de le bala korti
1: si
0: zainina ba lo ne ki duo ki jaldo birsing ne ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka ton ala amba
1: egal
0: ne
1: ji ton ja e jegil
0: zaina ila for real e ke nes ke lam
1: egal
0: mara tu e ba den juru leng jawrti
1: egal
0: ba men ni so ker nan juma ne jaldo bo ne ke ak risin
1: e wa
0: sin beren e ka le nan via ya lakini mo kinu uto do ken age
1: e
0: yani dain or reki sense wala gal ki ka kial e kwa e dain borun kwa kan kwa udo ke

0: jiran bai Musa kuwa bas hada za fangale aba ari apuge ne duofia khalas ba ila si kauna ajau kawe marang kilal doken agene men kaming ala long intiaba yal atingi lon ila itisi ajiglaba iti yela na paindeling wala ba iti indal na madeloling
1: egal yeto aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena kwa kaming al daldinga wala dinen kwa kulal kai al no ma isge an no dikena iri nyana tumuo na no dikena nusi na no dikena gar kariñere kari kwa na maskinga si kimele ki ate aba jegela ki kari kwa namakau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknolojia le eri tulle asan neta erukau na king na al dawla filan eri tulle fi hanal inen eri tulle na al filan eri tulle fi nam udon a pun sikallo mara dokki a kinsi al dai le ki askiringel ba egal ki na kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok illolen ka gwal kin kwake nam kwan sikallo
0: gi de la seyo inzam fugurana
1: ke ba
0: gwal belen al inzam fugurani kadibe silong ila bele tulle ala balan duobe
1: kidem
0: kangi idin neki lonfin nungilen lonfin benen ba jaso ene benen ba indual asa erikia
1: egal na asa ken haba egal si
0: idin tabu ko kulba arage barankana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo kene alfu guranai ba yedem ba ile itille sikia
1: nas darsipia si
0: maran jijalun se ile itisi alun jitumuna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji iti ya jaro
0: singan jalun zalan apa ja wala ban jami ila iti na ka balan ba ina min
1: wala lang amnas age marrawai na ma kering wala na ki na ma ila le kai ki sense he duwa ke bal fukurani idin al lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yang kwal bakul arabang duin tabung
0: ne embelen gel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalunas besara jaw yeba imi yekam beleng imbelesi rokan dombre digle dokena beleng na imbelesi bere na imbeleng giya sa itijang na jalum sinas doroja wala nas darja
0: albasungo
1: marasa jang itinas jalumba na duoke nas longnas bikal dingile tisu rokal amu ne le duose anni asal longnas kit na imbele deloy egal kini asan jang
0: egal na ni real si jang yena deng ne si ba maza uri dibana ngoto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ila si ambu kulku yom do amnes
1: ala la la ina nga jo
0: ila nga san injualan si ba
1: ki bisara sinja
0: ki bisara jo no mening
1: egal si na inna ma dogal longal dog dogolan jurnyoy dogola si ga ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dog baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dog ba giti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya
0: egal
1: san de ngoro jalo na ma yel na wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma injo asa agi egal do gora do bay nenge apa min doke nga tulle jurnyo ba le aba apa ki na ma ikese maraba doke nga tulle jurnyo na apa ki ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarase
0: ye dual tulle runyo e wala gala tulle runyo be kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tulle runyo kam fingi dina kenga ala si mbiling e ka tulle runyo na ati tulle runyo ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa diya kina lo ila le kao kita yana hata den kise yani aba kuro mungi na winga ba
1: aise kwa sunga kina ila nga wena akenyiti aba inama kise yense sa sunga jiti kangu ngina ye marawa le agi baspi na kurel na duyi na tani imbelen ala wel balan kuin alan kon idi na yal itikya jurnyo tulle abulo ba mara leal apa nga nas mai sembe agiti na tulle kan se tabu tuiti nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na ka tulle urnyo ba na kwa bay nale nga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe melen ay pelanen kwa inel long wala inel long ile namas tabuti na starra yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri taje ke na kase tulle abundi
0: e
1: ke na kase bundi na to ka kwan di ngane le ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ke ngala ng den ani yal ba bi mambas na ki sense ba ye mus mus ke de koron ba di le na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwan dio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na duobi duan bi leke ke ngala sese me alki borai na ala so na isa so to le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akituli egal na le yabas
0: longi den egal ile jurnyu aye to le runyu masalan ile gwa ye to le runyu e adin itage ade songa gane tulle ngurnyol hal yani dangorelin e kwa tasir zankin wala bang inen jurnyu enama kwa

0: Afilani ngwal tu le marang wore len ta sire zin kaim.
1: English long ki sense ki da ngore le kainsi na kote hen ile siminsi bakir sin kalen tale na ki kunyi kallu na marajuru le na kil mangale tabbi nya ko tare asko ba ko na men kama al pilani ko is bagil al bat sa tawon to leri runyo lakin marra ina kama ba kala kunsi kal inen urnyo
0: yani jige aske ba
1: aske jige tasir aske ba bako age na kirsin ya zainal bele al yena masalin kama ba bele jirsin al hawa bauna dwi khalas ile na maje na masai
0: ji jalo zai le bele jirsin den talal din
1: don hatta na kangile egel kan dok din don ake din talale ke ile na maki sense dai ngore kwazi kiko ya sayin kwa asan den tasir kanwa aten den sokle al yena jainga kuli ne longa na ki arana sare bayena dokken akinal kundona na pakindelinga na stonga tonga kawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jainga ba kulin nenge na man tini na le lompi el na ngwa kala sa hadwe na ngwa kusi baw as agente ba derim banke marana maki ko yela anan si anisi kairenka jainga
0: asan jainga
1: ndora kairenka asan kayona ki ilako al jain tulle na dogola si anan ki sense ki tulle la kunywala ko balki kalenta kirsin wala ki kuyi kallu na mara asiras kai dende ngani asam
0: zaini na worele mfila ngabailon na tasir ke zaini al duoto wala gal dogala duoto ngisi jelu na jamay len ko kurnyol inalon ba aldi juela sangile duol len julu lakin marang inin hawe len ja galalan ke le dora balan jona zin jamin alfilani dola si bagil wala galal lolo Zidi ele jagil aji apa yang nama jijana tabi genjana di ele tabi genjana tuleja. Barang ki kangi tiga nas mitil kaldi gan singa mal anin doga la jihal ila gue si kilma dio yani kilma lan simoi wal running kilmu fuye.
1: Ki borai.
0: Aji jana ki mitil ki dua kering jalo.
1: Ki borai. Abas ji min dem ule wal den togles ki tule juwa. Nas jawle nas enjoy jurnyo ina la lombal ba ila duongi. Jurnyo waye ki ngasel lombina ini kang lombin lombreleke na sengwa dogola se alki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo ila al doingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye jullu ayba il lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dansur mara ila duona ma lombin se denga nasitu lekelami na ki den ken dogola se ki ila dorar runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ila duol le ji ona jegila na gel nas dingo ese wala kin dogola se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola bagil ay kurnyol nan nan sing enjoa injurnyo ila duar runyo ina la lombalie nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen inen hen ila dual ki ila doranya na karo al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na al ila duo kenzo runyo ine ko ile aba pa nga baslong ki sense ila duo wala doin ba wala doin yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is en kwala ki inen kurnyu he lia zaje ngange mbola dikwa ngomba basilong al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na dok dingiri ting dikwa ngaba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa ba na ma en kwaya ke jilo wal ba ile duong si jegi la bas na ma jino jullo na gel na skin asin jama lan kilo ginenka
0: e
1: gal ile na ma dikwa
0: basilong e kur ke ndo de ingiri so inu kwa masalan utongalang e duo dimbarale kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in berezir ul ko ni kirsungo na ngin kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilon na rijegila na duongi na jijane ila duong den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya nga si sogote ugaling matising girgingo fi ya na yendo si kiwitia
1: si batma
0: idi nali ke njayanga ba mbeleng alamba ki raba duong rijegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgalu ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngun sunwa askering al ki al wore kwa kan ilalong alang eribe erisi e bizat zeninar foreng erving it zeninal ki asiken na kwa al ben askering ko gul al ben askering jurnyo to len ke siminga al se son to len ilo leng namo do ko la lang kaung ina ingwa e jurnyungo rhe ina lai ba ina lamba al duo bulong e has ina uto songa ke no urtu to ngi di ko za san jawliti ki den sur se je ay sinki Neden susi aining fototiel. Neden surin den tulinga silong. Neden kekiringa silong. Ah illo leng al urtutunga rimenga huai ba. Dine sengkelngi ni. Ah jurnuwa songa tarai. Nal utonga kain. Alang ngata apuwa si tihringya. Illo algesi yungkwa al joingi ke walagala jirgingo kekire ke. Alantas ki kwen. Walgal alantas ki dogolang. Ile jirgingo namaye na sare yunga si kafi. Na sare yunga si tulenga rengi. Na yen si sare tulenga utonga tulenga si. Na jundi na kwa keranga yunga minga filani dogola tulenge. Ile nama dogola lang yungwa kida yungwa relembas inkang. Alang kwa keranga yunga angul filani gwal inayi. Ji ila la jawo alangi sare kwa tawa galdul. Wala ila njong islam fitawata. Yan dogola si hata yen belen alang kideen kideen jurnyunga tulle burinyo. Natani ini ni njama anangkwa ina ngangu. Kino makana mwela yungwa. Kida yungwara leng insisa sonskan. Hata di dogola la. Ati juri na jingi ti din suri mba njami. Al oune ina ngangi ndu.
1: Alangi kwa kegile wala doji.
0: Ati uto nga nyeti ni kwe. Nama wala leng yungwa. In eri. Al kiko. Nungi leng. Kaji alwara duwe njang. Jalula tulele wala. Kojo jangaski.
1: Asoy. Kiborai. Kisi ense. Juri nyungwa wala jirgi ngwa. Bakwa apangale undul. Abas apang asur kirgingol. Dokeng as bang kumanas jain kain. Na bang kumanas apang ajirgingol kain. Yen do bang futo kaya ila jirgingol si. Namas tule kirgingol. In nama sasunga domi. Wala sasunga dari. Ine. Nama ki kwele alang inkwa. Dayang orrele. Jain ale al kain. Utonga kinal kul indelinga. Dayang iri wala alji jwa ila langja. Ina alji ajwa abati juri na tule jingi. Wala ati guti na tule ja. Wala ati ayori na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayori
1: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kelwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong seki sense ki doratu le askirenga ba idinka alangi kwa kelwe katwa ba yel na zai e juritu le ingi ba idingi te aba orona ku imba ngali yalan ku hene ay di ate indwa juri se sonto leji na alsa son anepia na ineng na ku imba ngali ritu so ade dok skas son gonga an na ku imba ngas ke imba do bawo ya sinyenga si awle asakan ade ka gut a na ka gutu le na yinga ka yobela gutsi do bo nduna san awle alka gutu le a na si jingi ritu sa na ma ine abakela lompin ke ngute ngale abakena lompin ke ngute ngale kela wala lompin de belele al ortutu nga an ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sujam ji allomping den ane ngina jaw den tulingi ji juri tule kal gingi mar idin ajingi te ba alang jonas kwa ngere to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kinba ati songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya ina lomba rang jena sinjwa sa ka ayin na biasa bamba

0: barfata ki se wurre kwa na da si dying sa wakil kami na mudu kwangiti na asang dying bira tabung kausingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdallanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jainga bara tariu dog asikir jainga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi se ne kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense ko kital belna bago na gis remember na aluno kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerna siskenge ben na bago gise alki kan na dok dying aldi ilkirsing oton den aldi dok sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abu duwe la jangal juri ngotule kwa le jangal na itule kurnyol asandi suri si injem egel oton den nyomile ele juri nyungal ke kasi tule elal ke kasi kurnyol kaza kurro ang wala garal duin sursi nge legel kamana tu al dora aranga na tubung ani in nama do gol nang bara musale ang hindok no min kurro njani lay ko kital kien do la tulo gunyol do gol kidai yang su tulo gunyol al kurro la jani na kanyala sare ko kindinga ko ri gwadu kien do la si tulo gunyol na kien do la si balle kae na kingalal yang azu tulo gunyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kanga wala bay longal bele hono kirsin jago
1: ki boray na borfatay al doktani kinga dokna ke ko ela lasu dai mbera tabunka go wala dai girsin wayal kan nyan kirsin o ingis non ki sense gi aba dogara se tulle jurinyo ki sense kurogena ikanya jai nga tabukwang irina gi kwandio al jain ki sense jalunti ina al ortotoma inengil utu abas pugon iri kuol al karralong inti
0: lo
1: karralow na kwaba kalwe ila utu si maraba ilon na sterebe san karing wala duz kuol fugon den karing ala long inti ba inama ilon na jayinji abas dokola si tulle jurinyo na dokola jayin tulle ila ina jurinyo alang yen tebukwale ki sense wala jayin a tebukwale kurros kengi jigi kurro kanya na nyendok si kurro keng na jien iri karrado iti na ina lomba alba boru tok delle ngina lay boru nga boru le nyat duiti na kel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkien belenga al undula al kirsinga al duwa pilan eri pia wala al ila duwa pilan inde yang usura kwe korona eri pilan si tewa wargal na tirimbil tule wala ki himpia wargal al dombare tule rangana kwa gutkawe ila dombare kang boru nga kule dui egen na denja yang ilal ke walal eritule pia ati ilona na talamhudi telefon tule ati ilona eritule na fia tirimbil lay wala ki kamsa dun tayara lay na tewa kang du ina boru boru le du ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: ge egen du to yin ay ba boru kul malayen kinal kay ginen die kusi ki wita na kel kamel ile du an pia ila na ma no al den utura su kuroyini den abanke den iana den usura al yesu kurnyol na ma nyena gut insi pia na ates el na inisi pia na ile lole mpa na den usura si kurro inni na den suri kurro inni na den mutama si kurro inni na den boru si kurro inni kin kurro na mayena kwa kulsi kas bengi na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti den bala yebi wala inempia
0: kam mushkila yin yen na ki dayin wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skin dele aba wala gal hatta je tin injelunga ila kwe tulle kun nyul ba wala gal ri keno korongi a jiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jonga ne ila dayin wore ren kwa wala gal kwa nyetti nin ko en dejile fuyin ke kil mangale
1: sa sonwa
0: idina duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bay ma sa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti alji nyami ngal duo si janni dile la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa sa tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunga ke gila ki kain kungi na skiwi sa sunga ina gijo abayme alze giran intongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilmanga gitige ile bay mesi bang bari bawona ninin giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anetia egal warga nang longa di alal kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina gena wai kan wu yi sarkul man kin man giti egal nama kisi ense kain kin ma gena giti ge na do di mbarasi eri tu le man nga zindele ba ka te ba egal na do mbara eri kwelan tu le pe ana tebunje ka ire bay kilma so doro indere egal badilalan kurwanes waya kai ineri asa so tarasi al jaw al awunas lompi kurunyi ne kilo al gis anikaw alan to leje enaji al ja inala lombal din suri al dayin inaja in al dina masa so tarasi nama e 14 anidi ga anas kelame ke gavalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilangsi bele ela na reseng na bele kwa dilla ki mburwale ki ngil masa so jittige abadi ndio dori kenas erdik erenga na kwela ang eritu lepya asa banyinti ba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi warga digning enas bawuna na zun memba namas imba inal doing kyanga na gigen na anija namas hukumin biyan warga kurunsi biyan ma baw maraki dai kai mburwale do ala ngarebwa urba kiasa in kai abaze dokuro na eritule kwela lan vyanas erenga jurulela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egen na dai min kawe na skereli na kanna na kalwe ineri hal tulela yala ngiski se tabunje wala abaku mena ki sense indosa erenga tulle kwasuwa borunwa kul kila egen borunwa kul kila borunwa kwa kien tabunwa nang na munazamata kinan yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwagin kama mujuru ma dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kiyan beral na ding mujuru in sigi tabun kanya al ila ngi na kiyata ba jegi lana duwe na telefon pe warga nin do el na jumana arbi to le tewa warga tayara warga tirimbil ki warga turlungu gatar warga eri to le pe dawa warga kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bo nas belen kwasi kwal bas kereli marabiyar ki ingil masu soji tigal botay ngal ngil al ilay ngui na botay antemun ingi sense na mas long ka te aba dayon ore awngi iri na kadu da na juzu in le urnyo nas ka alo en na mai tin kadu surin ina wela lang irsin walang bar nga sade nga waki sense in itin juzu min al ali na kwa ngal sakafa wala adat taqalida ke bunya kinal ki de le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba de do eri kwa antu lepya kurukiti kurwas kanyete balan tabunje warga sin jittika nan kun dia baye yake ba na makona suke yan kurta suruki na tin jittika inna maye na sasuma jitti kise yanse dan jay lelke na yena ila mun kote ngalan tabunku
0: kise albaje jo aba bara musa kwa ala kiel kan dulingue surunga zis kurta suruki di ilaye inalomba al otoy walal kani min tori yala imbele ki kai nguo na ki kai nguo to morgonga na maka wala sangalun ki kana jurnyo to lengirse no wala sangalun asas asamin jitin wala gal kilman jitin duldin ko dele jawla lahadi ma oto ne ki kan na kangi in jitin ne ko kullen wake ba na makwa e mayan lake mungkin nan dai belen dia balakin marang baji tirjar na man tabungo
1: asoy ke borai kangi na in jitin alke daldin do wala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jitin lo bi lo na ke boru na ke ba kwa ke na jitan age na kwa ke na tulle age idi na lompi belen deng belele nama in aje na torik dik duldin go ye jititia ale na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia ale na lompi in dombare ale kein in nama duobi duos long ale na kwa kama ngal jiti enga nama ye na jitin ilar kwa kulle kari nama ye na min torik dik le na skaba ile jitinzi mara nama kanwoni na jitin dailes kai na kwadin kai ne na jitin dile akeba kin kwa kangu kawe na ile jitin si karakawe
0: ki gudit
1: dora dawuzen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mu tamare walgal gutuleke jitin ile se basun kurongawa na karakawe na basin kalon jitin ile tulle ala bana dobi ko lan jitipia bas dongal tengeke ka ba ngwalan injitisia tengela kasal mai ami na lan bas jige ala ngai jundi balan kai injitisia na nan a dogalan bas kigia na mai lot kai na ka jain ala ngai umma batulle kin burun wal tumun wal na mai kitenge ka na ki gutulle na riyaki na mai riyin koran ko nge ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good a kerngale kenge namaki kering sina ngaming good inal baye ana kiki antu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga se ina kingba kai ngongal kai na man kai ngabanga na man ki atel kela na man kai ndola al ba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudie adelo na tulle ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung futing lo ngadi anai kinga sujbi na ineng na tebung na do ki kwangkang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sasama tullege na abakele dain dio ki seki nga sero giskere le tulle na ma in ine tebung futing ka sina silong al jundi na lo ngadi ang ki kote ang alang reake na asang ring si kat kuna sinu sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang kingudo aze via
1: si egal kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fukanga kibriya kam ya aliana do tabus futo jang erisi nyame ngasa jalo nas jalo ba egal
0: na mo nyama ter erine starai egal oto ila al nun kidelo ile kangal kidel ka jurnyu ngersing oto do ninke na nasin dogala gene ki dora korruin mara awe ns duwe ngwa kin dogala king asa digo iske ni jike an jurnyu le bal mara ngau bang iri
1: ku ba ti mara ngi ke na ngi ngi
0: ke mu kin na ngi sim bash agala fiya ina sin ku abal ki barkai alanye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korrora na mo wingane sin kwa duwe mara elole ai se jwa al so ngwa tarasi in uyela ji baram musa na kwa sur nga zikali gawe nan aridin da rela nan jelu no koron ila kiyai sin kwa
1: ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan ali ene ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike ali ene kwa fukan suluk kaminga jiki tasrufata al jain wal galal joel alanki kwa ang jain ali ene ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok di ngalan to le kilma fukasa nga jamba na dok al udon akeni dok ali ting sabor kwela kinama kul ka gal kwa fukan ngama suluk yata kin suluka na tane na ma arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljay mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamel ngoy na kelle les abay gije na jago ben kami allah bal ila na ila na anika egal inama du din shakji atu fagure na kwa ki kunani
0: ko inama
1: egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na madok erike na dok atige kwa kwela na ngizei ring musul kawya idara as jemba fajil jang nando kalo jang longa dia na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ka digire ngala ngai fe ba ala ngis tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu ki kinzi as kai ba namu ila un ina duo eri asin jalom ba marraba sin tabu futo jang dele ban jamin asai jalom
0: asai jalom
1: egal
0: asai jalom erin kare
1: se egal namu ya jinjo abu dai duo dogala si tulla runyu ba abu kele ala ng nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora aljurnyu tulle ala ba al ilamalan ki indora junyo alan inege ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora la ba bi kimbang ina bele malang ong na skel am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu do kala kinasa demo futo ke al ki borai na ingusi ba ne kasa alu mi ba marra ingusi al jamaile alan ona su
0: wa yalla ma su kwanin kan filan e dogala kai nga za gyane ki girnyo to lengirsin dogala kai nga ta dikani ya dikya gane erigwala lan fiya ki kembar nga na nyana jasa madi bangen den iya sine den ba sine gen to ngwa di shawurin fiya ka asa erdig an nas ki kuin jaron ina ne nan kasa in erisi kalan wonin kasi abela na kensi apa nga ngilal ba na majena fiya abas ken apa nga ngilala baba ile erisi na majazi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa egal asin ko ba egal
0: ki gen alang zeninal kawa ba warin ustu to ngang jurnyo to la jundi nes ko ki kem bar ngang jirgi wo ki gen tong ngo jirgi wo la ke na al erigen ko la lam fiya duo falin isas belen ba mai digen tong isbel man jirgi wo la ye ne jasi de nga jo ba jurnyo wal to la ba mun gi nan duo fal kelami filani ko la nan fiya wal gal filani al ko la ngi nan fiya wal filani ko la al ko la nan fiya jial ba kelen es ang tetter na mas gui ji al si gui ti ji tong ikin dolan ba dikku yak jang na ban koring iri jan na sun mashagalan iri jan na dola siki doratu la jurnyu ba na ajol bagala sen duo kere en singwa kindola aljunyu kidorto leb kwa egal nasi worrelin kwa na melekini dual eri lawdi ngalji dingwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma
0: en nojiti na ma na ma lawna yefine law yo babelon eri apa ngala na singangil egal kikangi zaman kwa
1: egal na egal den yiti
0: eh mungin
1: egal ya ga nin kweje pa na eri apa pya na mai fagen pya le anama ile se zakirin ya story kimban inengin gindo kala ineng ya lama janna ni dimenja
0: nama janna ya
1: ya redin egal atinen gi bele kelami
0: gi badal da ineng kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jagoti meni jonet le tan ni dim lo jagoti hal kiki gin ni dim ka gin iza ka kiyal wore kwa ka wala kay ne kar lu ta lana in bele o toy ba min tori gi ni dim gin agin ya sa wala kay nes kay ngana kwa zi kar lu ta
1: asoy ki borai kasing is long ni de makin asa kainga na ikaruluitia na ki kainsi na karikulu ato aba jegilal daim boru derke ki dimbagi na barnga kulimbagi al kainas kel kame aba jegilal daim boru derke ki dale kan songa der na ki min torik dik ato ingizong al ayanga wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri naski kumo na mara kila ayanga karikwa nyenge nyetingal kanga ititi lalangin derki dudu gin kurtena inkere ilaga ilase galba jundi inna ma kul ka ngungi na ki tabungam futing erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kaming ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tine nas beto na ma erikere le akalas abada ikele nas engi na ma kai na surin dengi rani kono ma yungkwa atasin kalungi nang tore dika atasin kalungi akira na ma yena ki kain
0: na ma kai na ma rimi
1: ege nas kai ngana rimi nga na ma sasunga ini atto na mayena ki ngasi juro ngale gis ani fi ne juro ngale elinga na ni jundi na na kelisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagina bagi ulinga na bagi ringa iba na bagi ki atta baje gena na nyuma na orek wasi du nang erikersi wala kisi bagi dik fina bagi ni iba egen bagi do kan se do koranga ke ani jiki bagi ja aba lo na jide eritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fi ba ila risi bagi ya ka iba na ma maraki kayin sina kinsi bagi ka na mageranga gena karim na tuminga na iridu ite na sazo indelinga na koteng alang geranga kinsi ka ngina na tole kande wala lan kafo na zinagi senka na ngwa geranga kina sunga na karimo egal alang bunya wala eridias kim eritule asa kim alang bunya torek dik na ma kumana eritule dia asa kim en na sazo korongi ire na ki kinsi na ki sense kasi ba sindong al gerib tizin wala tamanin tin mia na ski na utonga kinin ziko egal nama real nice domong tule ka wulyo ka taral inemba namaski duska jato aba egal futwa ke helba jato aba elna ileri nga ki sense na ile duonde nga ni sa kirenka egal indare indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliye na dai le fawa ate sin kanwa nama ba ile anama ate sin kanwa egal ate sin kanwa ke nama yenga na nyat daga ate ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa soy sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni illo si alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelesista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo ko lalang ingwa atonden sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas ding erijanga wala galti kojo di janas din baragwa ina lomba lamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala alang ilo wele su gudleja na dok kwa auna kwa kilale akamba asa duo dem barasi aunas imbeleng ila erisi alan si fal beleng nas den wujila beleng bi balose ilal uto jitinga kwa njitinga hata din elki gana sigir singa duwa den ko yake nas koronge asan jwa idi ne ki se ila se giye si jwa giye si rayenja ndi su rayenja ngi slon fi do tawla didi ne ila duwa nja ila ba erike nas nas genyo tude sabu bajija
1: si
0: ki se ki longa na ma so nga go ila lan ki di le futo karin anama zog dan so wakel kam ne kai nga nas dan berata bun kawo
2: bibay nes kelbam kain taringa jwenging deringin forang radio le poranyading.

0: Barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a nan duin don a dile fago na so gi samin dok kise a ton so gin aljanna jago ne dok kin se nga en nan juana a ungan se nga sunga gis jago ne sunga ski wi dile na dogi kil ma si moge alji jela oto na tuske samar le jago ne don a jani a ilole na dok kise kain bele oto aldi jurnyu tulle nga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi la sabba do gei kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dai ngore jeyngi wo na alang bam tulle baw na alang e sokote bugalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asangin kalung jurnyu watu le kisi algi king si iri jagiti na ngal dayang wore si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lom fintobung ki dora tu le jere na si kwa alki boray idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang wore tu le jahingi na mangye na oto illolin fago illolin na modo kwel kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam arang illolin so nga vuto karin gurnyo ina jwaba jola lan tori gele si yegil king wuonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwela la minna bam na jabun na jono munin tubun ngeren jo asan usi so nga kumong na alang kain juru wala so nga ka alang kain kilma wala so nga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang ore si kuru ay jani na asang ay jwa so katub ko ang kin jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dahing wala lang
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahing ore nga na kirsungo bar nga ki nyeting albang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi ngona simu ay kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalu nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asan orese kago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalomba dying in tuske kwa kulinyi orre kwangi alang bundul nas biwiti idi na ki karinsi kai del dindio tuske nga askamba ba ye na na baden ka na kwela san tuske nga siani ka in tuskele ingis no ngalam puto berel kaduing domong alwangis ago puto berel na bundul nas kelba ana dok bar nga kina sa kalunga ba lobi lo alkain una bawar na di ele fago dok na burunga mere nya tinding asan kalunga le tuske kena burung keng taringa rising nama dain do monga teli na ki dengin kirsimo idin kirsimo alla dogala den jurnyungong dogala si au nas in kalung asan soka kaula ki sense irin na ki karinsi kai nama dogala jurnyungo sa songa domi na bi kwa kusi balong dogala si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyin kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se ali en kai ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tebuke tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bankwe ila jena pawal dien tong tulle kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa mburu ngai duitia na kien dogola kinal tulle kurnyol baye na doktari ngasi inen tulle kawe do mangasi inen tulle kawe kilok na makwel daeng orre alangi sin kwa dogola si alang una ki tulle burnyo dogola si kelsi bam kien alkay dogola dulle si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba uto ngasi alkay ngaba kweti rigitipa una dakigeri na masin jwa inere tulle ala ba ki dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok dok unas bele si ki simo jamen kwesi asangi iwidire na barok long na bara jang na dok sejara jebung warga na dok koro jebung warga koro jam wargal karaba kin kulal kay dok una ting dogalan dien karajo asa dogala jang dolle na dok kurinya porre ngatong algi ji kalwe na ji kinse jaw tore dok yin no bankawa na madok ki dok dan do mo ina dok yang skago ye ina lomba alle ani duobi duona ma kwela lan peyate sejara yati ki ila baki din baje marra dok na madok tinki bagi dogalan tebung aljang anan dok se kirin jaw nama mutama na doka san kirinjaw ki sense donga ki kanne sunwa ingisi nwa alki boray albon na skel bami alki entina tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsen kayen aldinga kinsi idin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumo na tebunko ki bora gisa min sunga namase tim kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mini ilole na modo gwele lang yung wore ko da indi lombot aye whatsapp indi lombot nsbiro balung lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp ending e boti al sibido ga balumba na biro sibalun ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama de ko la langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud jweli ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joel ni baye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor in namadok wela ba joel lan jeriki den tabun ereng namaka ja namasabe alagal bija ilolen ki se duo idal gis ko el nyalan gis kela mi satala elene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kiyonko iribagi na buwagisi duo ila ingisi gwa wala gareme ingisi gwa singiwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingisi kidieng tulingi na kidieng zimiage albi ilong na ba radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algisiko nga iribagiti kise ilo kingasi sunga tegatini asanki kwa kulinkalung jina kaa ina jwabal kila kwa gaya radio samar lege imaran duo biduo na dendonga irijagiti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio samar sibas irijani kibwara gisaming na bora fatai na mazdo kaiti itulele.

0: halgundi na kwa king torik aba lon na la nya solon buru ke la burmala yin kenge aba king ya bere kersi nga yin kenge aba king bas kiti mera la ngisu na kala kwa na ndarang del loy ndarang del loy marantari si tare si jideng ngio era si nasin gel na inja nia azandin orang kwa kiel marang ila duo alnya nastaris iwinas we na wenya yaba yenas kwa tsupungiti na duo aza udo akerna iwi aba wenya was irtoas paritiba na mitil do mitil tulle nastiati udo songa pungiti adikyo ala udo asik tulle akau na kenji ta tsukundi alba kera na mus kwa si kwa kungiti na ton yutumolai arabian jamolai it altulena kwa deng arakirengeri na kwa ke tabunganya mas irasi kiwiti no kundul nas kanga ras kungeti endalan na manin ki ireko ne ine dok emitirin dio kerek kwa be kwa alkalu na kwa murmole kanya na ke india ota songas kiwitia na king kans kiwitia mas iran kiwitia aran kala nas kiya ras en duosa iwiti ba na kuto wenti dok basen retirik el namas agelia albagal ages namo do pini namo do ndala wenga marang ilaini ne yal nya ila alengi kwa ka kangi kwa gudla kangi wala otas kiuti ngi ile namo ilaini na putto ke ne kwa songwa ske gida ndalang da ngore na ya otan songwa ndala ini na tu akie bora diele askaram bayen ka na kangi namo ilaini na kikwena du bi du do dene jio alamba ritule si yaw na jititi na jundi na tulle sal jaw wala en jaw asan ki ala zum ila jaw bal din sur dalle jaw ala ngina jemba na du na ko akila alba king ki don tare ka re maranji jwa ar kit bu jiwi ala zakin ala golni gayen not gal ko akel ngas kulnya ndara na makanni na makanni na bas baba ko dem rubang na ari asbalam ba al ko ka dik gut na ota kinal ko ota kamuli ko akel ngaba kundula na mai latare sikawal liya ndarang bayengena burun kwage bi bakwa wa ban skwa tarebo namai la yana kwal kwam burun le kanaji eri si jiwiti ade jayinga alan di lole aljang alan kwas dele kizbe kindeli na kwa dele en kolo in duo ane jiro su jaram ngeri abaka ci aw alge jundi alan ka na burun duo ban alan ka na burun duo na jiddo sa erto jaram ba numa duo janna jilong numa teyne njo numa teyen si ja numa jundi ndala ku ndala jamalay ba maranji eriti jiti aljal nadin burujja na jongo jindaran galas ba jongo na futu jongo la amas ayamba na majanna jilong na makwai tarige na kay ide na nas otakanga na liano bu mona kwa kirnga ge na kele na yenge nas otakanga na bi asbalamba na bi asbalamba ja bindaran na bawngi na king king majira beng na se hasataranga baw na yenama king tabungage binuma bameng buru altaing na yen dalam buru diengai ba indalam buru ba duongi alias ota nyet tong ke ken na burun deng jang ewa ota uge du al burun ken nuwa se tiene du al burun ken lo ke se tiel kwa dere gra ka we na ye na burun tawi na mai lai ne ki in kwela son ota tutten ki witi asal le ka ngala ki wian na yen ne karing na magala zikir kel na skanyi
1: Namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور تكمل معمودية يوحنا في موضوع التوبة والاعتراف معمودية المسيح تكمل كل بر
3: كبرين برفطي كينا دين أرقوا أسان دين براتبون كاغو الدين كرسينا na dogbano ge na kayinga nasdain berasi tabun ka gonas kage den jungle murgus togle na den aya ongale namako na arden ka na kagil killa kwa altodi kayin nan ammidin kindela ainin kawe na ka kayin killa karaba au alien dien ngun arden kindela aldien ngun kayina mamudie kawe illa ro alin kare urdun ye namani si se jey kayin killa karaban irien irien ase ange albel nabalingo naskien kusenga killa binya alwar kayin na teng ale bawngi ne dien jante ene yoana na manin kila kwasi korojingidi nelli dog barriya le illa na belengan senga sin belen nasin karesen pi alam mamudi toba le gufran khata kal asenya ngasidok kien ku senga jinya ene na mai disipali di asan jalung de mana harfi kais beleng alien kriya gufran khata e bat kai ene na mai ski kwam bele bele marengis beleng al kila ku senga altodi kayin naja nasjiwo alan jundi yangale na teyangale jaungi ene nama ispali di asanji jalon kila kwa al kayin na kuyen kusenga kawe na lompi ngeren kayinye naskini ngi asajinya ene nama ismuabudia beleng yohannandok ene nama ito bele beleng al toban beleke iredok na ene al makfiral khatayan beleke dok al giz beleng jinyangan bele aigiz beleng jisi asanjiwo imbele si den sense kai al beleng al innin kirsinga na in al tari na tari kwel alan delegeng ine na mais belengan senga falidi na kengis testes ja falidi ki kwandali na jidok na makidin dali ja nasjiu yohanna dok al innelan pia na ken kuldingasi asa dorate yele nyanga nasken ku senga kinye na tulele kenge na kelingul na lompim dorale kaungi alwar korroleke ni ine nama sense falidi ine nama simbeleng alfirisyon kwa kain kela firisyon na kela kwa alien kain nasin dombore sikal nga marra tarasala nga kanyaba ine nama yohanna beleng de mamudiele al idi alan kela udonga kusenga si nyadding toka jawi na marra teyele jo na in al ken kangin kwa ge aile jijundia na tulele jindel nas jayingel ki sense na teyejang na kingis kusenga lompi jidi ene nama espali di dok asang kalung kwa songa ay kirsingul kilale al kwa kainen kerea farisiin wa saduqiin kila yeng al kirsingul dok mamudien keng udongang marra yeng kien kuldingasi kien udonga teyeng asa kawlieba na en abajagila asambayin jalong ilal duoy na urel naslong al alanteyele jena urel alantarazje ila nama al kusenga ley na lompisi simwa asa ayba ene nama simbeleng jial teyeng alejo abateye jau king kangin kwa jaru alamba teyege na inali itowa. Mata is na deng aya sabe na tamale. Na maizim beleng al beleke ine. Naskiki riginga wari warle. Na ketari nga zliginga na kikin jengu zliginga sengan sengale. Na in al belei kin jengale. Alan gwengi kin tari nga si tulenga. Lomfingere. Marang ine al yohanna belenga kena kwa al undila. Alan ingi mamudieng ereng. Na ine al belenga staras pianas inkwa. Kangen kwa tenga al yei retoubay na kinku sengan jinya al jija todik. Ene namais jisi jimel asang imbele si jalo mamudie kais bele na toubal le makfarat al khataya aigis pali di jisi. Kinku senga aigis jingidi. Ene namakona kagil aigis bele asang udonga si taras jiu. Na sa taras jiu asang dinkel mang dio jalung. Kin kusengan jinyasi na alan kerijulo kite yenga janin alan kila tari nga se jaw taura ereng ki mamudien bele. Na ene nama dok pali di kerengagis jimel na ispali di jisi asan jalung naskin udonga si testes ja. Na en al tari njai min taura na diyo na en al din jalungi nas riging kikin kwaranga. En al kila kain war na kawe na kusenga le kain na kele na tulenga le kaungi. En nama jisi bawli di alan se jayi. Na iskin kusenga kasol ke jalungon dora ala rubanga jinyana teyejeng ke taurang ere na kidiong ere na in al dinje ngwey diyo ere. Ine nama kane alang kagil kimbelenga al resinga na belenga inkaming al kakirenga ge na al kakirenga ge in ebara sinama kona kagil aigiz beleng al imbelenga liotamat. Ine nama is belenga songa belen na in al tari kwel na tari al tari teye kwel kuldinga kerngale ne en al dombore di wole kitin kerna undul aysan pali ken jirgonga mamudien ke koro missing erele ne enen ma do pali di tin kerle al mamudie ke ne ki rol qudus kriya ilagal aylong na tin kerle dog na ma pali di dayle aylong alan kaka na aylong jung tingin kan surngale ayninka alan kin udonga ka na kinma do udonga kit pali di alan jija yohanna ngel ke ke mamudien erele al yohanna fia enen ma pali di ene alan kegil naskering na alan si good ka ki udonga ausi aliengena kalu aldoidia na makona kaungi mamudieng ereng yohannan aifia na linkwasan kuldinga si ela na krubanga srang na kile udonga le kafia asa kwasi teria na urutan na sinkwa albelan in alsense alan bel na ba yohannan nesinkwa asan burot kusengale na makele na skinini na sengan senga yenge na nkamu asan jin jial kuseja na jingona tele jaunge asan tejen ine na mespali di demfas la awol le femfas la awolan le na mesin beleng al udonga kain na indela na jarringa ge na dok al udonga dia kain na jarringa a koronga ge alan tenga le jaungi yohanna na meyanga yohanna mamadan na king udonga zipia na skwasi teringi ki dongan dora Dio ereng asan salam dakhli jeng ila no ki dongan jora dio ereng al tejan dio ereng ine na maysim beleng arruba nga gelas jinya ki kin koranga idinna kelma yei al kentar nga tawro long india ine na madomong ingi le beleng na komol molines beleng yasul mesi ine na maysim beleng alan kien kelma nga le karabatul lenga ba na alan udonga si tehenga ba na en al domong ki injilin dora na undul alan birmo na alan tawra ba na skwa kalnga akela na imbele aldele kanni alan kirsingo galgis imbeleng nesker falidi mamudiyat masihiya litukmil kullu bir ayna gal kona insikagil imbeleng aldo mongi inna undul warin warle mamudiya na inkai aljeyngoy mamudiya ne disi undul na bejeyngo al tedebe ne ngalomba alba jalungo na majundi na yohanna mamadani na nenne kwaden masihiya alkamili na inma sense beleng missing erele na desurin eleng inma in kamunga asangal kekire na komol moli na indomong al injilingi komol mol ene no simbelen tulen tulle kai alangija mainang alan tebunja mahmudiye masihiye si na ene no mes do pare di mahmudiye yesu de source dok al ammeden piana ene no mes pale yeka angana enga elatile yesu aifia al jalil kenga na illa urdun nyanga na yohanna alilla ammeden indela ka enga yohanna si na aikwa asen kwa al illong alan aba jawringi alangi kasi jalo alba illa yaiba mara ine yesu no mes enkwa yesi al kel jam duin belesi al illong alangi jikase jalo na in al tiyingin durai kila dura na maskel ami mama yesu si tiyo nas nilio al yesu si tiyo nilio ila tille nama kikoro liyo na al kikoro liyo al nama jawil bele ela na lompi orangwe adem pia na kadab ongo nama olong ele idereng nas imbeleng jawil illa alduin kwe tok bir algika deng idi kilmasi mwi. Ine na mata talate lenya na denga ya 13-17 le. Maezi mkwa ine yasu ali amideng ya Yohanna fia mamadan. Na ine na makangi asan duldin kwe keng udongalo mamudien. Na ila dok nama ilong asang injalong lompin kuring alduin ngingi kadamanja jagin ala aiba. Asan den duldisi ela nos du on. Nas inkwa algi kase jalo ila na mayi na bagi na ilayi na joyingi na komol moli maraina na magis pali di ki koranga kernga asan jiu korong jebi kwa kernga le na ailong na yohanna innelam fia na inama iski yonga si jimil ki al ilong alan ki udonga si nenka mamudia yohanna ailonga na den sense kuldingale ailonga ne dingal kalwingi al ilonga alan si yen kine nansing taurakaye naskiwe ila alianga na kuse kenga na ine asan yesu si kine na in al yeyine spali di aisan kin kusenga jinya abas jina na dora jaungi na keringa jaungi ba inelang aisa bakosul king ene nama spali di yohanna al inelang fiana ila al yey alan jijuru leja ya aylong alan kuldinga aykay na kai na nkamya mamudie alki korokalinga illa na me aljasoi na marra alanga jongi bana kerin jongi ene na ma belenga kay ndok na beleng al innelan ingi al koronjingi ke na ene na ma belenga keringa kay na undila mata talata 14 le na be udonga kay na yosu kwa na aykwa asan kelbam ine namay simbeleng in al ilong dayang ereng asang komon molka nas bakkayin yung ping ere mata talata kamistachar le mezin kwa alang kumong na jawinga kayin yusung na kila jawinga dieng dora al ela al ke timadin dora ela walal mamudien dora ela al yasu kiana fia dengung na kangung pia alan si kuldinga kanga beleng ansenga mamudien kimese hiyang na in al berang jali den teyen teyele na ila tille ale kia na king udonga zipia Yohanna asa yasu si aisi kwa al yeyne liyo na luk al iding liyo alan kuldinga kagile ingal ka a bidok al ba inama taurang ereng ele na kidiyong ereng alan kusenga si jundina alan di kilmate ye. Ine namai ye nes dogin beleng al kusenga ge kin. Na kusenga si alan jaso. Ine namai di suringi spali di kim mwabunien dora. Na dok alan komol moljang. Na asan birgeng. Ailong ilabele. Ila al ilong. A yosu al imbele si asisen pia. Na al imbele si kwa na kila al kuldingan kien jurungan tari nga ge suluka. Na tulenga ageba. Na kila ngung namai ye ine spali di. Din jayin ayini long. Na tari nga king ayini long. Na kila dora asan jurung jirin jayin. Na ila jisi ka isbali di. Alan kusenga sinyet din jundi. Na ila do kai mitili na jisi pali di. Kim mamudien dora dok. Al injuel alan jitulele jayin al mumin jang. Na alan ila dora le kerujulo. Mara imazal jisi ka isbali di. Alang senga jayi. Na alang komol moljang. Na innama yayi. Na waspibutu rusinga nga. Al atari nga. Yasung erele kwa. Na maailonga. Na yesi domu ini. Misi nas inkwa. Al in. Jige nga ge. Na day ngung undila. Na alang yesi kerijulo. Na kikindora alang taraz jo. Na asang kinsi. Tara asin testes ja. Ine nama istari beling. Alang tuye ja. Na alang kusenga ja ba. Innama yayi. Na tarasi na kerimpingi di buturus waidle den sangal awle na den ayawai do shirile na dinen washirile ine na makanni alansi ardenka na skiw algis pali di ji alang teyeng ale jayin na alang jalingo na ila al yeyi na kangin kwa tulenga ge dile kiku sengan jaso na teyengan jayle mara imbele na mazi disi pali di alang kakire jayi imbele firting alaiba na alduo rubang aleke rubintule alaiba ine na mazi gmail jisi al jingo ine jikile la din dio ereng se jayi jayinsa na kusengale karala jaungi na ila al kitari nganjai taura ele na dio ereng mara in jisi ka ispali di aise jim fali di alang taras de jayin na alang teyeng ale jayin na alang kila teyeng asittari jaw na alang dok insi jin alie mwabudie inengi na kinama nyedi yenge na jisi fali dia na kila aisa al kaina kawe al idin kawe na kusenga le kain na mayayi na toba le kariye na kiensi kusenga kusul ki mwamudien dora jidok alang inelanja dio ereng na taura ereng ina na makarni alang kagil kai alin beleng alang komol mol jang nalang teye jang birle mata talata na dek ayak osle na mayis jisi beleng asang udonga si taras jalong na kin aliyenge ejama nga is na gisima isge asang jalong dik na mayis imbeleng al lumpin bele line long na awu na mayis imbeleng den tari alang ja al ilong alang inengi na is na mayis imbeleng in ibara ingala lombal jagingi marra al jijang alang komol mol jang lumpin ereng na teterel jang na illasi alon gudle songaja na inja ingal ilonga nake war kungo na mais imbelen allum pim belene le bele kasmin kin dora al jirgimo ina jung yasu na illa al misali na tulle dora tele ki mamudien ere alan inelan jo al yasu duidi na minkwe itti anga na kikin dora aise din jurunyo pali mindin tufulale na manin irijo Yusuf inkwe ne Mario inkwe ilal tille alkia Orshelim dio kafia delum PC inen mai loka pali di lupa awna den aya wenga awna aw marra na mai sker nga pali di kim mamudien dora na aifia ma yasuna na amiden inga warin warle ken ayenga ninkein na illa al jurun jalon kwel komol mol asan jalon na kiken dora al yei na tari al gut kwel ene na mako na mata osondi we na osondi le kagil na den aya isle na mai imbale al yasuza tu etamiden inga na ila tille kikoro na kainsi nasing indomboren den jage askage ba karigi bulo na banogi na kainga naskage firjenga tulenga lumping alang kikeko.
2: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-35-39، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صحة كنز، والحلقة دي مهمة جدا جدا.

0: barnga orre kwa kwa kul aisi bomuo na ay bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai miralanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alukai nganis ina kibi ngankaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga o ngana ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisensi sunga tagatini alam benda si ferraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngankila na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine yarok si sogo udi ngakena ela ba jago majirenda na di ngore kwa donga ini.
1: Tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janelan dum orre kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki lo moxtalifale bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bomungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga arisa ngay la molo jano lobilo albayn ki lo karkalale na Asoy is aming namagal ko na kay gil erital kanyan de ng kirsungo asoy.
0: Asoy magiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Namadokwelo to alang inin kirsungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw deng waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsungo ni nasa ka inna sa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas daing aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio si bagil Facebook le babong naskiyan jarong asi banggar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidain sawa kelka meneka inga namaro kani alam bara hadia siki ngo ton denti nile na king urenga alkidiele kang na kojo yanga kin namaro wala langis ingwa atingi long nas duo medik gundi naski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwa alkwala sanki forenga kung atingi ngwa alkwala sanki tonga kung namaro wala lang agil kisense ato amingi long nas gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong a jirgung undul ayani jirgung ola undul na gisingan jundi min jio nas injaimel inu ilalong al jirgung oke na kasir rigel na jote ngalam bam jabung ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuado forengang ereng ating kain surungang ereng ina yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabungin ni jago
2: tulay wara dinji mo yung batulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erike na jualan jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung is duwiti ba bas kering jawiti kang ini sekali nama bam tabung guys adu itu ba lahana abas jadi dua hari ke najiru gua lamba dem bam era jabung aye dele ke inku era lamba dingi hikmah jagil nado kikil mal jalung wala aju alam ketua jabung na era ering bam jabung asang era erisi kidim barang araja ba wala lanting kikil mal eri ina jaba duim barang kang ini marhala leke naka era lea aima le gindala ba ilong nina ye siden eri elale tuga jawe ya red nina la nya kaba nakadello anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja elado tulleba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araito ba na ko han tori ngado arage ba se ay balanji din juru le in yorti namas in duo in erike karo alam bay nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilal le songa iri egi udi na kadeng iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zainas din bara sikike kanaja mungkin

0: nan sara yidin ari ela bawingi ya na jage marandi mbara si na mas mawlo dora ker foli na dingile ni na kin kelelin osfia indala jina makaja din surhi janna kerin jawi le la na jijwe ni nyason ko jongo na dimbara le songa eri janga imbele na masonga takatini ya san kin kanu ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ele ka ngelon zenine algire
0: egale la yei yei alki ko ambele in kemin algire
1: auja
0: ele
1: ba injwa min alam ba indala njani na lin duofi marang e dimbara sendel ba maran nama wala lang inwa amin ilon nagigira yani ilangi masalang aldi juala lang masalang gis hamasti GTI ba marang amin gira waja kwa angkang uge dikye na hamasingi na dikye na wajangi amin ilon na hamasingi
0: amin hamasingi dok inajaba alamba elele nga bizapte sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nang injwa lang di sursi alam kuro jani mungi nasin jawal kuro aja nga ba nang itingi kasaling kwe giskariti yang iya
0: jida
1: lakin marang aba jinjwa ilang ya wala lang ki yani duin sursi kuro ane naka ingarisi ya ilale jite ba marang amin jijwa lalang injwa alam batag yung indalang jan nina ila duwa vya ila na waj
0: ila na ila kangira yel marang alang injwa alang itiriga asan yesu ome wala alang awuna yesu mandingi awu yesu dawa yel wala maulo si jingo al asoy barafotay na duwing oro dungo indora lefago wala na ye inleke na anabas ding oro dung erituleke wala eritule lefago ba ilonga jijago jato ye jisuru fartela nyundi ba wala sardo fartela nyundi ba wala basi ele erisi kena joy ngay sunguri ba marangi gira ele digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku siya duin jamin le na mandala ya
1: di mbele do se ini basi long al asalam ba majiran dadala yi wala ye duri gina kiken gona kari bara fatma ine imbelen al kwadinga si al misi ele tille kerti ayen doken age nes dieng e matisin kieng e anga wala deng e sin ker ker fi e ki ilo ki ngang kang nang ila nu tele do kundul madik bang go ala ngindo gani na ala ngis inan kila ala si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ina no wala lang yuwa e ko adinga si min do keng ala ngang undulin u marang ko adinga kay mungkin ne deng yan ton to le ru nyu na deng ya kin jazim faliba maral yal apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadoin sabang ireng inelung lial apa yang mungkin nanin baru ngakir ngaleje ya kama nanin ki kuakir ngang wong aba iya angkwe kenga bizad mungkin nanin kanggar na lo kerje aba gal abo kenga mungkin nanin dok baru ngakir ngaleje fa ing eri bad marat zeninal kwa kimitil incoming hila dora dilling jabi ilo neki kwa uwisim bong wala gane doga ngake ines na yang asik kerjuliti banyo na lo elele jagal doga duiti
0: fa ilo jato jiru bang kiki king tar ngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: alia am
0: yela zainir alboru abonga inka ba amzurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko aba aban nyanga matirin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bullinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana meden kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa innama do ko lalan siki injinje im kaduldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alan jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene ka alle ki ngudo ki de yen ka ki ko ngin duiti ala wala duiti aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ko ngin duiti mungkin nan kara ya ngi diele maran ki do rayita ba anzin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles rigging aljijo na ko kwa kiti bonu jitori ki an bon ba
0: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok in una ni diele bongi kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in ri ni dien dioke
0: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok egis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai ne suke dole min kiyen iya antonga ke kawlitia kise se ini sabba kadon na mai ne mai itin iya ga do koronge ka ngi ne kai nan amin la anna amon ko itis dembara rike na ye itis kai ne sa lomba yani asan ka duwang eringa omalaba wala lan ka duwang ering urwa aldi banes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urula di e amanga sa anin ko ering innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urula di ji no majasi benjing na jonas julu annas diang eriya jamba na tagi jerina basala jil wal janna san ko se ela er julu wala na kimpulo jabuno jona ela er julu ide jiba akkeden jeng din ko sa se gira julmiti in kana ma orre kwasi nes amin na koronga is emba udi na ka kinsi kwaso ngale egila din ko se basin jwa in duwa sa ke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa niya san jula ela tilla zulu ba ayi en na koyngi ka ngine skai na ngami la an na ye ela tilla al koyngi ela en koyngi si den barake na den baran wara jula ba ela na wa ide ji ko se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
0: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bar dogal al rim men be bar fatna yani in beren al ko al iya ma dia ga ines dogal asin kame ji al longal in duwelen so wato lejan ji al longal duwele so wato lejan di ko esi be se long abu kuro janni alan ari julen kuro janni yani ila sin jami al longal in le so wato lejan ma tu ye el logal ila duwato laiba yani ila wala kama ila kwe
0: tulia sa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi so
1: tulia yala ilo le njia wajwa le di kwe so kato buwa le njia na ki ingeri den kilma abawba ina zikwa ba al awuna injalu na ila duwa lala wala kama al awuna ila duwa le son tulia jang jimu kina si mbele nga ki jua alan siye si irigol jena mandembara al awuduk tulia nga ke di mbara ila singa nga jinjalu wala kal dembara ila siya jinjalu marang kwa di nga kain hata kien doga la suri si kien dora si nangka ya nane ji doga la kinsene ni ji jari isa ke ongala ke osa ke
0: nama
1: di ndiyo tok kena ji ya si sunga jwe nama jangwe tines di mbara si
0: inja minga ilu niya lang inja wengu utonga nina
1: ina ilafi ya la kien doga la si ji ya jari wanya tini kwen alan di ndiyo tok si jere nga inja minga albara nga le sunga jwe ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isipsi barngale
0: barngale
1: sama ko yingi ndama marang den joyi ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len namay in lo te bunyara isibinden beren ayye in kwa algizbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ki en kelma ne
0: marang
1: marang lomvi
0: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya ku psege le yisi psi nan kanzi fi ngi basi long al ken yi ngang un ken maidi na do gule basi long al dok e deng yang wori nin ken al tiye ina timba inu al deng yo ne itis ken ila tile duin sabang ren ka kamu gine sing ina ngirin marang asalum ba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri mayan zange duona de ngungi ne ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo na in wala jiali longa ille sunga to leja
0: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga yanga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio na indua dingi ne stio ba ba ilonga sa hinjua kusi ala ke ba dimbara ye al dengi ngar ngunyungo ne stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgona sti marang kurwala yiti ba duin ko ya jones kergel al asker e den ja mungkin nay Allah kuro ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to lo kurdo ya kama ngere lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo to le kama ti yani le lo ele suru den daire ila
0: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin nay ni lo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
0: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana sin yingi marang inay sa nyinti ba yedi le son to le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang gi nus juaba yedi le son to le indala yang as score sur jebiti nan sur gi ras kindeli nan yefingi tinas gi raruni le la na gi aba jawngi nas ki koranga ki jul ni na ina lomba san yesi gi rati din ko yi da basin tulle assisenye maran sa ginjem a jagil anikan kike ayom tokba nas kikke yom to birin bi ona burgo non kikke yom to birin en namba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele simoy ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akayin masala nga ba ko e ani gutya na e na jeng yana tulle nya a basim belen e yani dem bara ila na jeng ba badra sen ngwa jial gi qur'ani jial im dan tulle ya maran lom vi kati ma nga sa fi aba na jial gi qur'ani so kiral ngi le so tulle ya ba jang de ne sin jami egal le do di le so tulle ya nya ne im dan fi na na jeng
0: e ka ki sen se dog iya nga dinga sike la ne sin kamia alba ko in qur'an ka sara ne utonga au na do in ka sara ko in gir san ka sara maran ki sen se ka wa gi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amel en fi en se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta non tongi na ari fi en na jitifia bas en jwa duin ko en se mawlo rimme ngala espia balan to le en wala mawlo akwa balan en ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog ma sa si yaldo hasi gi oton so ge le duo inel en kara basi fiya no mang enne innan tawiren yana ken kwa ni kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiya lan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duki na fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku sai badilalan dele kuru jani al yana janga ya balan hamas jani ela gizata in su julngiti duin ya duile al amalja al amalja dor kerami a alan tudle ela e ela le afingit ni so nga jorte baranga man kuro jio indala si ji si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as ji si nuyi ja ba
1: mama si re min dio weitel
0: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai a kwadia mungi ne sin tabiri si kan nga wai si marang wai gi koran su nga ke
0: se dimbele
1: gi ngam nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawal gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaji be silong ka ki were a ati dogola zike nga ati ko panga zike an zi mugar na ka ngi ma di gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi min den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki ngudo wa zi kulfi idi duo zi jundi ne kilma dio wai
0: le ta ga ya ba
1: gwaran arivia ya khalas amal fagi dem
0: annan kwaran fingi na idan biya ban belen na ka bas abastane ya el bal dor o woni jelle do yin ya ga kurone dio ana mara awles elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka bai sin aniko ina yare ngan na abado al akhiri
1: ni jalun sabar hadiya in u ina don bal iya ga delin
0: abban ngal
1: kai mata kai niki ndo wala siki indore se na amilen ka ne gwa ka tabe inde na tare ya un songo awriti ne ji na ga jawa ne ji na ga jawa a sadeng ni kwadi na rogi nan kai kulage ba wala amma kulage ba wala uwa kulage fa kina ma illo si ko lalang in kwa kiyal ko lalang da en wore su kuro kani din ko lalang rila ke wala jidi sur le zadu idin na ba marat kama jibar hadiya mungkin nanin ko to le runyin
0: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang a tong eri jegile na majenna ma
0: jagaja
1: ati diem bazi kana ma jagaja yengan kel kam na me njol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
0: al ele duon ton jegila
1: al ele duon ton jegila ile bela ye kelam ye buki an ruyin ne kya na me indene sare do na me ngwa garo ge lazim ile eri singan zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alzi e itinum duolen erije gina men ko kadu galwe e ilalon al halawa ke o la yir kana men ko kadu kasinan al bawe fa hasin dara alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon al dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko sije gile gal malu na kaduin ko de lele so wadduy lazim sin kadu kulu fajani ja jambana ma joni juru ngola lazima sa majanna din ko si ja kangi alan din ko si jinjalun ayal iya jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
0: man
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko ina kauno korong
0: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko esi me aje luba ani na nyanga no winga ja an ko diko ke en a sai ke sem ke ni kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al in duiti sti ye den en pago wala den juro le ko to abawa e la in duiti din ko si je no juro le marat mungkin ko en je na gal alla e la dora le asfago bala winga ne ki e la winga e la duon ko e la ko e na ma je na spaso nga onos beto wala je inga skeba na kies keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ele ungi na inna na inna uronas e inna inna ngais e ngabala e inga na mo dogola gena fal kuritia bi innu yane
1: na ki wala ka indo niki engel mga kawa ki ele real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo innu egal i alfilan ngwe zi jagil hatta tin ji esi ajem bi mano ki
0: na ki aruina jo aywa
1: wala yesi abadilo keri ila bere egal yaba fiti na injardi e ilani
0: du mana tu du ile songa jure du
1: egal kazadu
0: kisi anze
1: ka du amba karo galambo na na
0: aiwa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iyanga orre kwa anna ma illon na sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarrin imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdile kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen alka din kilian in kama minna dogola apaja alandi utur rasangei asan naki ndala ba dola ge juta kingiti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ba is ilongal kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi
0: kuroke ngara ngela arisifia mama mbo finyite na
1: imidizi karazo yani ya kwa daldila sial kenya tini kwen kanzi ingal nga al buruki na kamala kwa mburukari na al jure nga kanya na ila kamala kwa mburukani na kamala kwa azum kandi wala ala mbar kandi nikia fa joto al filani kwe imisi la zasi kela al filani kwe kie gira na banna nyangana lomfisi si nyingi na kile buru wale fa honesi deni ya ziti nsongo nga demvya alas namos bele tu bele aze tu nga bi akit ware kwa bas jure nga bakay ay filani kwa nyagila nyanga al deni ya zira envya al kifya al kifya ba
0: ayi wakora enja enja baye nes kinga su jura nyat jutara
1: nes jod nyudara
0: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho azo ba na ji gala jin kwe zai na fala nyanga ba hay jegil anin kwe ken ala se rayem pya ji gol ela ken ala se rayem ya din kwe de kene kelam kana ole la ba ken mai sin jawla ba karo ka bani wona mara du surin yirgi ne
1: ka bai nan yin waje zimin den yom le janza den asas le ba ka wala zan alangi karin tulla wai dai wadan kwa
0: eh jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mai juru si hal sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kala wal sin alun wore in juru si aziel hal dogola ka ni zina mazin kamal di baguge duwa ke banas go ni ugarin ne na kwa bal di bagu hatta di ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin di bagu
0: di bagu ja to kere guti gel ma jere jundi
1: alba jundi ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko su gudle ja niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro na fo linye ne ken dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle art dole kan ni lalji gudle ja ne riya ya ne ske muto hatta den ton di odlon sin den ton si ainin si den orofia ne ken muto wa si ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa ja ne o to ko de sin mo kurwa ja ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
0: e la la ko se ake ba marando ini sabaka inin wa u kain kuna le fingiti abas injo u kain kuna le fingiti namas dok aro u kain kuna le fingiti ye kise yense otto ba ko enu gut fiyama na ye ni fiyana na gut wali e ngama wala e foro le tarifi ma amin den ton nyanga na itin dogo la fiyama kain kuna gial illonne ele ding allan ko yenis arra ngal ko din ko e gudle kayena gutwiyana ni fiyana tarifi man yi hawilin ja ya dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fiyin sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef elefi ye kwel dinga gal nama in kami doing alang koi na doing alang koi ya tar alang afya ba doing koi si keren guting keren tabing keren alang tabing nama spay ke dogala njundi jijong jiba rabatal be janna jong in korona magal kire fini te kayen kuna le fiti ke gafala yitese ma marang songa age.